0: adupe ti e mu aji sile ara loni ba ope wa ba yin wa anja loni olu aba wa jade ogun ni fun oruko yin oruko mi ni alfa mose ademola gbopola iwe abagugori keta ese keta din ni ogun bigi opoto ki o tile tono ti esu kon ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa a o ki awon egbe agbo eran kuro ninu agbo sugbon emi o ma yo ninu oluwa emi o si ma yo ninu olorun pela mi ohun ti mo n ba so larun pe bi o gbugbu e ti e daru loju e bayi ma yo ninu oluwa tori pe kini di ni owuro ibi o ti jade oluwa ti so se leri pe ohun o tu aye e se ohun o tu gba e se ohun o fi ogo ti enikeni o le dimu ohun o fi da lola gbugbu eyin ti e n jiya lowolowo oluwa ja ija yin loru re oluwa ja osi daru e o gbugbu pe eyin olorun ogo ni fun olorun loki orun Jesus Christ Oluwa
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wa abda'a ma khalaqa wa atqana ma sana'a ikmatan wa tadbira was salatu was salam al atamani al akmalani ala al habib Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd akirawa ku jumati ni pe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gagabi isewa loni itama fi arawa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fa sayara al izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o kan o meyan ni o kan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si mumu kin wa ni jije o kan kin ni mumu o kan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo kan ma gbugbo o kan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu o kan na gbugbo nkan ti o to nkan o ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu
2: Mi lui lorin to rewa yi ni koni yi wa ti o lelegbe e yi sibe ke je gbadun re Dijuyin ke jaladun re e je ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe

goni fun olorun loke orun mo ki olorun to da orun won aye mo de ki gbogbo eyan mo olorun ni gbogbo ti e tin gbohun mi ni bi gbogbo ti afefe ikande yi fe de mo ki gbogbo eyin te wa ninu ipade anu yanju e ni ana o da mi loju pe opolopo eyin te wa nbe patapata le die ni ibukun mo de mo ki bi oluwa ti nbe ti emi e wa loruko jesu anu oni se ti wo na ti o ori ofe ko ni se ti eti ni gbogbo ona patapata ni wa ti ri iyonu olorun wa de ri anu olorun gba gbogbo omo olorun ni bi gbogbo to ba wa to ba ni omi ba mi fi se egbe radio re bayi foto awon omo re ba mi ko won wa se egbe radio re ti o ba ni bi to n dun won boya bi aisan kan tabi mi o le gbe owo sibe bayi nitori pe ase fe ti ori ikanni yi jade si o ni bi gbogbo to tin gbo ohun mi owo olorun de ma fi owo kan anu olorun o de ma ba mi yanju oro re bo tin ku won jade be ni mo so aso tele ni oruko oluwa jehovah si o wi pe loruko baba omo ati emi mimo orun anu ti ko si fun iran re ri loruko jesu o ma be si si fun bayi orun oju ere ti ko si fun iran re ri loruko jesu a be si si fun bayi mo gbadua ni oruko oluwa jehovah o wa dani loro ti irin ajo re ha si ti aye re fi rin leyin loruko baba omo ati emi mimo a ma gba ole lowo e lowo odaju eniyan ti ayanmo re ko si loruko jesu a ma tu ele ah loruko baba omo ati emi mimo lowo afeni sugbon mo fe didi eni ti ayanmo re ha si loruko jesu a tu e sile lowo won mo gbadua ami ran lowo re ti won ji lo o ya gba pada ami eyonu re ti won ji lo loruko jesu a fun o pada ami oju ire to sonu lara re loju ala loruko jesu to fi wa ndamu loju aye loruko baba mo ati emi mo ada pada fun won ami ona sisi loruko jesu o ya gba ami re pada ami anu loruko jesu o ya gba ami re pada ami anu re ti won ji lo loruko jesu o ya gba ami anu re pada mo gbadua ami agbebifo ele ti won ji lo lara re to mu ko ma tinu ogun kan bo si mi loruko jesu ami yen pora lara re loruko baba loruko omo loruko olorun emi mimo ami gbebifo ti won ji lo ni ara e to mu ko ma tinu ogun kan wonu mi bayi ni oluwa jehovah wi oya adami yen pada fun loruko jesu adami yen pada fun loruko jesu adami yen pada fun mo so tele ni oruko oluwa jehovah ami ti aye ko ni fi ri ogbe pamo loruko jesu oya gba ami yen ami ti won ni fi te ori re ba oya gba ami yen ami ti won ni fi da odo soju kan oya gba ami yen loruko jesu oya gba ami yen oya gba ami yen mo so aso tele ninu irin ajo re ti oni oya lo ba anu pade ninu irin ajo re toni lo ba oju ere pade o ngbogbo to ba ti dawole loni o ma yori si rere iwo ni eri kan ona re nla awon mo re a se rere awon mo re a dide loruko baba omo ati emi mimo ogo ile ikeyin re yo dara ju ti isaju eyi to ku ki odun ipari eri ti wa fi mo pe odun ipe o eri ti odun yi ta fi jo odun pataki ninu aye re oya gba eri yen mo so aso tele gbogbo eni to lohun mo mo fe da oduo e oluwa gba agbara lowo won gbogbo eni lohun mo mo fe da oduo gbogbo eni to lohun mo mo fe ti orun mo gbogbo eni to lohun mo mo fe ti ile ku se re mo ase jade ni oruko oluwa jehovah

0: Oluwa Jesu Oluwa wa ami o le mu omi re bayi tabi ko fi fo ori re oruko mi ni woli ati ajinire femi Joshua Dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church Goshenland ile anu yanju e ti Olorun gbe wa kale si eyin Muna Closely Hotel ti awon kan pe ni Miriam Hall ni iyanu sapati idojukoju olororo estate Gomo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo Olorun to ngbo mi laaro yi emi ni kokko ni mo wa lori kan ni yi mama anu yanju e wa nbi pelu mi laaro yi ajo ferin ajo taaro yi ni gba mi laye ki ngbe mama anu yanju e wole bayi ki won soro ase ti gbogbo eniyan ati gbogbo abi amo to ngbo mi ni bi ti e ti ngbo mi mama anu yanju e gbogbo awon eniyan won fe gbo yin
1: ni oruko Jesu
0: ami
1: ni oruko Jesu
0: ami
1: ni oruko Jesu
0: ami
1: mo so tele ti gbogbo aye to ngbo mi ni ikorita ti a da oduro si ti a da omo e duro si anu gbe ojade
0: ami
1: anu fa ojade
0: ami
1: yara idaduro ta fi o si loruko Jesu anu gbe ojade
0: ami
1: gbogbo eyin abiamo lori omo e ni damu
0: ami
1: eru ti abi amo kin tu a ni gbe ka omole a ni gbe ka omole gbogbo agbe okuku to ba dide lori awon mo re loruko Jesu won se wole mo ni won se wole mo ni won se wole o ni se daduro anu ko yanjo oro re olorun ko dawun adura Jesu oluwa wa ami ami ami loruko Jesu
0: gbogbo omo olorun to ngbo mi nibi to tin gbo mi ohun momo anu yanju e lo ti gbo yen o bi oluwa si tin be ti emi e wa gbogbo adura ti won gba fun oyi loruko Jesu o ma se konge re wa de ri iran lowo gba gbogbo omo olorun to ngbo mi laaro yi mo fe sare se ifilo kan sori ni irole oni ni ago merin momo anu yanju e olorun gbe ipade awon obirin kan le won lowo be ni ti won ma nse ni ododun irole oni ni ago merin ni gbogbo awon obirin a ma pejopo ni ile anu yanju e gbogbo obirin patapata okunrin na to ba nife si le wa nbe gbogbo obirin patapata gbodo wa ni ori ile anu yanju e ni ago merin ni irole oni olorun majemu o fe ru ara re soke ninu ipade ti olorun gbele awon momo wa lowo akori ipade yen ni women of discernment awon obirin ti won mo oye akoko women of discernment awon obirin fe kura won jopo ni asale oni lati gbadua ni role ni agogo merin role o ma lagbara sa gbo nibi ti awon obirin ba ti pejopo ti won gbohun soke ti won pariwo o ye ko mo pe ise ami ati ise iyanu a ma sele nbe mo bowo fun awon obirin pupo pupo nitori pe olorun ma nlo won gan olorun ma nlo won gan bi ogun ba le te ba ti doju obirin ko ogun yen a wale e gbo gbogbo omo olorun to ngbo mi ni irole oni ni ago merin la pade ni ile anu yanju e ri pe iwo na o wa nbe lati ki ajojo jumo gbo oro olorun ka de gbadua akori ipade ti odun so pe o ti to fun iyipada you are due for a change akoko iyipada re o ti to mo fe ki iwo na ko gbe igbese lati wa nbe gbogbo eyin abiamo ti e mo pe e ti to ki iyipada o de bayin iwo na ri pe o wa ni inu ipade yen ni irole ni agogo merin momo powerful lati powerful bible church awon na ma wa nbe lati ma fa owo olorun sokale ninu oro olorun honey drop o na ma korin fun wa lati fa owo olorun sokale si aarin wa o deda mi loju pe gbogbo wa patapata a ma ri olorun ni irole oni ni agogo merin ni ile anu yanju e momo kini ki awon eyan kon ma reti ninu ipade irole oni
1: ni irole oni ni ago merin mo fe ki gbogbo abiyamo ki e ma mu igbagbo yin bo gbogbo eyin ti e fe iserere kan abi ekeji ni ori awon omo yin mo fe ke farahan ninu ipade asale gbogbo eyin ti won da omo yin duro si oju kan.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada osu osu ko oni gangan la side ipade agbara nla today is 14/08/2026 an lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je ojo iside ipade ipade agbara ta tin kigbe lokan ojo kan gbogbo eyin omo olohun te ti de comfort life ri boya o wa nbe tele ni o won le oku nbe ni o o lera re ku nbe ni o o wa nbe presently ni o gbogbo iwa pata to ti de be yen ri emi olohun ni ko wa damaje mu wakati kan ati ogbon iseju pere pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan inu church wa titun odo won e pari e bo won pari e won o pari e osu kejo yo gbodo lo ko to do osu kejo odun tin bo olohun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi nta nbo wa se laaro iniyan lagbara eni to laye atohun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and olohun ba nbo o ni gbagbe isele yi ti jesu o fi de e ma bo n bi pepe kin ti e to so nkan kan e ma bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan ma gbe oro awon good news awon ti olohun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma ma gbe leyo ko kan gbogbo se nje ti olohun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gbogbo se nje ti olohun so ka to se nkan kan e ma bo eyin wo le fe bo olohun do wo po laaro yi abe ti ba do wo po to notice e pe o bere si se o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: Ekigbe ni baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba tin gbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke se ri nti won pe ni ran lowo ju bo se ro lo Jesus ni je ran lowo no wonder lo fi so pe lowo lowo ran lowo ni igba iponju so gbogbo bi te ba tin gbo mi ka to mo bo nu church se ri laaro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o by 7:30 alakoko pari adu elekeji o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbugbe eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere ni 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere 6 yo pari 7:30 imi o bere 9 emi o ni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbe o ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so a ba mo lo a fe wa da majemu ni oda so le foke kajo hallelujah mesan somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyan omo olohun e mu omi yin e mu dani se mo pe 6 la bere la re adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 oh o ni se pelu ori ofe o tun nbo ninu service la re lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bo tu water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o ti but sam omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na ajo gbadua po ni one and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyen o bere ni ago mejila se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni but ti e ke se dandan mo duo to ba ti pari eyo kan one and a half hour mo lo and interfere se laaro iya to gedegede nbi o ba duo si mo sun mo be o e wa gbo nkan mi ni waasu kankan laaro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba to ba to wa di inu service loni a to mo so siwaju ati siwaju si kini kan sele olohun o ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri lemi olohun ni ka kojo so o le mu passport ye dani o le mo ja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fi dile si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ìrànlọ́wọ́ ìtàn wa da omi yẹn mu wa wa fi ọwọ́ mbẹ́gbáyà ní ìgbà mẹ́sàn-án èmi ni ìrànlọ́wọ́ kan à ń bá ṣe ń bá lọ yìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run sunday ni ó jẹ́ holy communion service sunday ni ó jẹ́ holy communion ìsìn abàmì ni holy communion service ti ń bọ̀ yìí mo fẹ́ lè sọ pé àṣewú ẹ̀rí nínú auditorium wa tuntun yẹn náà láti gbé sókè a break holy communion láti ìwọ road ẹ wọ mọ́tò gbági elefe so kale ni wema e bere to ti olorun ojiji nbi garage yen and meji ni ma fun awon eniyan bi emi olorun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church
1: oruko mi ni adeola ogo mi de atanda ola mi dokun
2: e ton joko mi
1: mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo olorun to wa ninu ijo ti ko kuro oba to po aidibaja isha aile pin ki olorun to po nipa ti agbara owo kembere bija balogun nile balogun lodi oba to n saju ogun lalo to n saju ogun labo ki niwe ya Juda oba to du yomuyom ninu wole ode kunle epa fra mo dupe mo
2: won lo ba to ndu yomuyom nu yi yomuyom
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ta wa sise un seun ka lo bi
2: ki lo bi
1: ka
2: ka
1: ni CRV 2000 ni mo de sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole eri se bi mama lo nse birthday ti an ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere nkan to fe mo ni ti ba ti sile kon eyan kan fe mo si gbogbo yoku mo ba ni okay bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi ka ni mo sha n
2: pe ka won na won ki gbe pe ka la won fe e je n bere ki lo fe gan see that get so you awa
1: bi mo se wa daye mi mo sa tenu mo mo sa gba adura e leyin igba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo so mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en to mo wa n gbe mi o ti to bi 3 months ti o fere okada wa gbe mo o ma n dun bo mo kan wo njo yen pe nkan to lohun fe se ko se fun mi so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so oni onku mi kan ati kekere unlike ajo
2: ege ah
1: so won wa sha ni awon fe raka won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbo orisirisi moto won ah won wa so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like se abi awon de like eh big daddy mo wa ni ase ka meji le feran won ni eh o da be mo ba ni okay ko to call the story short ya ngba kan sha ma san owo bon se san owo meji ni
2: won san owo ka meji
1: so any e wa ni ka send details tan wa fi se iwe moto mo wa ni oni ke send the details o so won se send the details ti won sha send e number mo wa ni ikeji nko number ni send details e
2: won ni e send ti
1: yeah send details mi ba oni se nkan to fe se ko ma je ni e duro pe awon ti san owo ah mo ba de send mo sha wo pe ah so se send the details mo sha send e to my surprise bo se dipe niyan pe mi pe ah information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yin
2: won san owo moto fun yin
1: won niyan mo wa wo bayi pe ah se be na ni
2: adua
1: do awon agba pe ki lo ye ti mi bere marun mewa
2: no wo bayi bo kon to pa fe nu so po fe e de wo ye awon to le se ami orun yonde fun moto yi eke ka mi da sida ki se gba teyan ba to ra ko to ni awon ti o ra nkan fun o ti won bi se birthday re ka won bi se birthday mama yi lai na ti sin bai ki emi mi mo ko yonde
1: so bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a ta te ra yin si pe plate number ati awon kan won ni se gbogbo e
2: e se gbogbo e ke je mo ye
1: so won sa ti se so nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun
2: mi gbadura fe ni
1: ba mi gbadura fun tori ati kekere na lati fara wa be yin so mo wa fe ro awon eyan pe olorun gbe nbi o olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipase mi mi le salaye but o awon kan wa takora wa jo secretly apera wa ni kingdom announcer of Christ anything that has to do with this ministry la man dawo fun
2: le man dawo fun
1: anything that has to anything won de wa sin bi ko wa si gba ti mo le pe won bayi bi elo ma so pe ye bayi a de oya fi se nipase be yen orisirisi nkan lo nse ni si won to di pe elomi ba gbohun papa mi to ba wa gan awa ni ah wo baba mi ti de wa so gbe won dodo yi ani mo ti wa lori online bayi so mo dupe olorun so mo fi
2: ebe yi dupe you dupe now where did you bo se diju to se ami ka re jade bi ma di da kon nkan re ti e ba se nto fe ki gbe oko mi jade amen sit down

0: Nice. So gbogbo bi te ba tin gbo mi ka to mo bonu church se ri laaro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o by the 7:30 alakoko pari adu elekeji o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbogbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere 6 yo pari 7:30 imi o bere 9 emi o ni kunu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbe o ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyan eta ba se moju so aba mo lo a fe wa damaje mu ni lati iwo road e wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olohun ojiji nbi garage yen
1: oruko mi ni mustafa omowumi omo ijo yin lori afefe ni mi baba mi olohun pe ojo mi loju ni gogo ona lo ngba ni fin ya mi lenu nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi pelu opolopo gbese
2: gbese
1: e ni ba mi
2: o telo
1: o le ni 5 million
2: aish
1: seta ti ota mi je oro yin sa di ronu mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo e lo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba mi odekule pafamu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo wa bere si ni gbo program nigba to dino suke jodun to lo o mu mi wa ayipo le meje
2: nigba e meje
1: ni dadi nigba ti won pe ore maje mu ore abesi mo sare jade mo fi 5000 le nigba to tu do
2: e wo ngbese ti to nsan
1: mo sa n wa gbo wa sati ko re maje mu iri pe owo ti baba ba pe yin ni pe mo n jade mo n file bo bi mo se file ti mo n dele olorun pe yin ya mi lenu instant gbese yen die nigba to wa di april odun yi mo se ri pe olorun jo mi loju lona ti n te lero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: e ni daji olorun wa pese moto fun ni mo de gbe wa yin be nbe yin
2: gbese yin ko
1: olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lona ra lona
2: e ba tun gbe moto wa ta lo dabi re iwa lo ba won oba won ori moto re

0: Nice. Gbogbo eyin omo Olorun wa gbon ti mo fe so. Ah, in ta fe se laaro iya to gidigidi. And wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri. Let me Olorun ni ka kojo. Gbogbo eyin omo Olorun, e mu omi yin, e mu dani se mo pe 6 la bere laaro yi. Eh, adua ta mo gba ni 6:30. Omi number 5. Oh, o ni se pelu ori ofe. O tun bo ninu service laaro yi. Lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bottle water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o ti but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na a jo gbadua po ni si omi yen ti n ba ti gbe ogba won testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se n ba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service ti nbo yi ah mo le le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th yen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle Epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no intin owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6 meta 37 kan 34 43 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo ko yoruba yin ri flyer 081 6 meta 37 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
1: oko mi ni Mustafa Adejoke mommy mi lo ma wa si bibi yi to ma ti wa nbo lati 77 shop mi no ma yasi o ma de omi atoro wa emi na ma mu
2: e mu nbe bi a ti wo lokun la ti wo renu
1: igba to di match emi na tele won de igba ti mo denu gate yen mo so fun Olorun mo ni wo Olorun emi na fe ni ready to wear factory
2: ready to wear factory
1: mama produce aso small shop ni mo nlo gba to wa di 77 march yen ni mo wa o se di april bi middle of march store kon wa legbe shop mi o to bi times 4 shop mi so awon ni to wa nbe wa move out baba to wa ni be wa ni se mo ni interest mo ni mo ni interest ti mo se gba ni
2: e gba shop mo
1: be ni mo wa gba mo the first one yen mo fi se office mi ibe lati man pack oja so the second one yen ti mo gba yen be wa ni factory mi a man produce ready to wear ni all sales a man ko si bi ta ken send there lo so
2: olowo lojo yi olowo re e wo lowo
1: so olorun sa faye gba mi emi na gba awon eyan ton ba mi sise to se wa di

0: place, to Australia, to Canada, to United Kingdom, to Germany. Iwo awon tan wa ni awon tin ba wa ba dollar jere because awon na tin ri nkan produce lo son in ti o nje dollar da naira mole gogo yin o dide lati se nkan ta ba ti se nkan bi dollar o se mo ja naira ni e gaju bayi lo oju mi na ni o se ti okiki yin o fi kan odomode olowo
1: ta to wa di me mo wa 77 me ati pari program gosh yen po gan imi as mommy mi enikan wa te bata mommy mi so won olohun fe pada seyin lo mu bata yen mu ni gba ma e ma lo mu ma ba yin ra imi mo wa bo sita nbe mu ni wo olohun moto e ti po nbi temi na ma join ni won emi na ma park temi na si bibe yen mo wa lo si bibe ibe ni mo gba bus ta
0: e gba be
1: eh ibi ti mo na ma park moto temi na si lele ti mo se wa je oja gbagi mo ra bata mi fun won so won se mo sa pe e ma binu to ero to po ni to se wa di June olohun se moto fun mi
0: Ibaba mi o ti mu mi. Na wo bayi angeli oni moto lo wa loni. Ki si owo e ko to oja. E ki gbe baba. Taye temi na se. Sida. Mama, mo so ro mo, gbo. Sáwọn ẹgbẹ́ aṣẹ́wò náà ló tún mọ bá ní sáwọn ẹgbẹ́ onímùkúmù náà lẹ́sùn jọ máa lọ ẹ wo àwọn ọmọ tí wá rí àwọn tí wọn ní fíṣàn tí wọn mọ tí wọn ń ṣe láyé àwọn ọmọ tí ń já sàmù ẹgbẹ́ elépè àárín di òru ẹ lọ níran ọhún èyí oúnjẹ ẹ̀mọ́ ṣe èyí nǹkan ẹ̀mọ́ ò wúlò fún èbó tún sọ́ọ̀tì fúnjọba pàwọ́dà ẹnìkan níbo ni màá ṣe ṣe ó simple ju change ọ̀rẹ́. Ojo to ba ti le change your laye re bere change church if your church never change you change your church mo wa ka mo jo gbadua awon ta nrinu awon ta jo nlo bi giga niyan wo ni so awon oniran darandan awon awon obun awon olorun awon alasewo awon afakolos ofakolos ifakolos ojo yomo
1: baba mi July ni mo fe gbe wa tori June ni mo ra mi ti wa mo wa dada
0: iye sáré mọ nkan ti tun lo
1: gba to wa di 77 eni
0: o ni ita wa wa
1: ti mo wa ibe na ni mo park e si
0: fun ibi da le park e si ta lo wa wa
1: emi na ni mo wa wa
0: e ti n wa nkan yin e tewo e wa jeep

Nice. Gbogbo le eje ma lo. Ago mefa. So ngba ti o ba di 7:30 alakoko pari. Adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa. Ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari. Imi o tun bere 12 yo pari 1:30. Imi o bere ni 3 yo pari 4:30. Imi o bere 6 yo pari 7:30. Imi o bere 9 emi o ni ku nu church. Ti ti bi o se di ago mefa aro ojo keje. Ngba o ba wa di 7 gere. A bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eto aba se moju so aba mo lo a fe wa da maje mu ni lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere to ti olorun ojiji bi garage yen nje mo le ri awon 19 to kan le ru bo pe baba e je mi na o fi 1000 ida sise yi ke e fi polowo tola emi na fe testimony biyanju e ko wa won ti o tele mi mo ni le se pupo ju bayi lo account number touch na ni eje fun yin 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole ele lele 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade nice gbogbo eyin omo Olorun e dide nle fuya e ja mo lo church aside loruko baba to ma ti temi mo e mu bottle water yin number 5 dani bi ogo se nje ti Olorun anda ajo ni die die o gbogbo eyin ayan fe kin to gbadura fun awon omo Olorun ti won bi loni e se bibeli ta fe ka loni oni we mark chapter 1 titi wo 10 o ba ti ku church tabi ko to ma bo

àmì ayò márùn sódò òní kwara united tó fi chọmbà tẹ yàmọ wà nídìí o gẹgẹ bó ṣe já wípé olùkọ nípa agbábọọlù kwara united ìyẹn Ashifa Suleman tọpẹ yan ma si coach Brazil o kede gboriyin o la la fa won agba bọlu re o ni koda seri abajade fese wa sojo tan yen o lo temi lorun gba ngboraye se te ba gbagbe ero ti wipe fese wa se bi meta seyin se won ti lanfa ni lati gba nenu idije amara gbona ta ma si presese yen pepeta oni won lanfani lati se dire lati se semepe ti won lanfani eyan lati jawo olubori gogogo niyan o be ba gbagbe iko agba bolu yen eyan ko united won cho won ble lowo ta wa yi gege bi nkan se lo awon gba ladura fun won ye pe ti idije league agbo okuta le wa ba nigeria to ba le lanfani lati gbera so bi won se nso eyan ni presisi tournament ti won gba lowo ta wa yi ke won wa bere si ni ga so lo ga so bo be eyan ninu idije league agbo okuta ti le wa nigeria kwara united amoni boy Aki yin la pa be yen o jeje gogogo le yen o ya mo fo fere kuro la pa be yen ki n kawe sa pa waju tatata supe omo iya mi da ti e mo o da pa bore o dodo agba bolu ngba kana ninu iko agba bolu ti nasoro wa united anas yuzu iroyin jagode mimo we pe ra wa agba bolu eni omodun meji le logun yen we po ti gbari eto gbogbo eyan kuro Enu iko agbabolu JS JS Osora

0: si bua enya ni million lona adota po lojo ni ba kona ni yori talisman latinu ipa gba bolu asovila wada na ojeje gogogode yo Michael Carrick, olugbe mi debe to ja mi beta mo je yin temi lo ni fere jogi o ye je nfo fere kuro lagba be ti ma lo sodo awon agba nitori pe Rube Lamorin eni amori ibaku alaye ti soro salaye oni lowo tawe awon agba bolu to tobi mejo oni won gbodo yonda ti won fowo si juwe le fun won ni pe ma gboko bomi lo kuro ni papa sere San Siro lara awon agba bolu yen o la ti ri aloku iko agba bolu Chelsea ojo oni eyan Christopher Nkuku te ma fi kayo to mo ri o le je fe gbo awon agba bolu mejo ngba ti mo lanfani lati ba won baba olowo wa soro oni mo ti japo di mimo fun won o wi pe nilo won se ki ma to yen ninu fese won se amara gbona ta mo si precision ele ti tare Rube Lamorin to ko ipa gba bolu AC Milan sodi lati gba agba ole so gangan lori ile nitori pe won ti mo bi ti mo nlo so bayi na ni won lu pe a fe lele ti won jawo oluburi nbe e so pe
1: a ma gbona
0: le pe e pe won ni Sunday ti o da Saturday lati mo
1: Sunday mi le won ati Sunday para da o se ya se ya lu lele sele o
0: e se ya lu
1: mo fi gbona da lori ta Jesus
0: Ani yo gbadde ifeye FA Community Shield odun 2026 gogogo ojo eko ojo Sunday ojo 16 oju ta lanfani lati ma be enu re yi oni yo waye laarin ko egbe bolu Arsenal ati ko egbe bolu Manchester City o tun mo si wipe ijagba laarin awon mache Pep Guardiola meji eyan Mikel Arteta ati Enzo Maresca o ti le je wipe awon mejeji yi won ti jijo lanfani lati pade eyan nigba meta seyin ri lakoko ti Maresca to fi jolu ko ni pa gba bolu Chelsea ninu igba meta won Maresca Maresca o ni afani lati ni ijawo olubori koko won gba omi meji Arteta jawo olubori eyokan se Maresca ma wa gbe so pada abi Arteta ni yo ma tesiwaju lati ma joga lo bakona nenu fese won semester of mefa seyin bayi laarin Manchester City ati Arsenal jawo olubori eyokan Manchester City ni ijawo olubori meji won gba omi meta bakona igba meta eleti ko mejeji ti jo lanfani lati pade eyan ninu idije FA Community Shield lodun 1934 odun 2014 e mo odun 2023 Arsenal lo ni ijawo olubori meta eta o se wari Mikel Arteta ko padanu Community Shield kokori o jawo olubori meji gege bi agba bolu bakan na o tun jawo olubori meji gege bi oluko ni se to fe gbo tutun e fe gbo eleyi ta ba nso nipa FA Community Shield mewa ti won ti gba seyin bayi laarin olujawo olubori league agbokuta Premier League ati olujawo olubori FA Cup eyan FA Cup winner iko to ba ti jo olubori FA Cup FA Cup eyan FA Cup winner ologba mewewa ki lo ma wa sele eyan to ba di ojo Sunday de da gogo meta ni le da gogo meta ni oni o waye okay alright eyin ti Arsenal e ja jo ma wo bo to ba di later o gba be se Fabregas to je oluko ni pa gba bolu ko mo o ti gboriyin fawon alase ni pa gba bolu Arsenal o le ku o ma kin se lori be se fun Mikel Arteta be se fun ni afani te fun ni te farabale fun lati gba iwa lati odun 2000 o to di pe o se wa lanfani lati gba ade ife eye iyen ni sa igba bolu ta lo ten ni
1: bo ba pele adire
0: adire ajagogbade
1: Arsenal se ri ni ajagogbade ni le competition de ri pe lati le Arsenal lo mo gba tire ju.
0: Awon gba gan. Awon gba gan. Igba meteta ti won ti pade Manchester City.
1: Won
0: na won.
1: Won na won ni ti
0: 1934 2014 ati 2023. Sugbon record to tun be nle ti mo tun. Lo ma sa ba gba.
1: Arsenal ti ko le fi win na bayi.
0: What you play league winner? Okay, ejama.
1: Ejama. Tire. Awon se gun gba ti FA ati Emirates Cup. Last time man gba ju egun bi won.
0: Okay.
1: So ele na ni se ko le ato. Then consider the fact pe ke lo ruko e Maresca.
0: O
1: se base Man City ni. So guard ati ta ti lele yi agbo je ni ni.
0: O ti duro o ti fese mejeje duro.
1: So
0: Ta ba ni pe ka ma ka o ma tin lo si bi odun meje abi merin abi ojo meje abi mefa
1: keje lo fe mu be
0: si keje lo ngbe nu le
1: o
0: gbeyanju
1: so ko ti ko ba yiwo ko to ni ki Arsenal mo le ja lo
0: ni agba e ja kuku fi e ma wonu iyanan na un lo lana e ga tu pada subu te wa o
1: ojo bere pe pa bread mo alapo
0: olohun ta ni ka wa de biru bayi ba ya na won tu pada ya mi ya si wa lara lana
1: 2-1
0: o tumo si pe Super Falcons won lo DJ Ifeye agbaye lai fun igba akoko
1: bere fe agbaye lati ile awa Nigeria nikan wa dara orede to re pe gugu fe agbaye tan gba to bere sasapa lati mo lo ri gbele ba nisin opon to gbegiri
0: kele koko ke ko re lowo
1: ele to wa ni igba akoko ti Super Falcons oni lo Super Eagles no ni lo ti baba ku va igba lo awon ti won na ba le bara la mo se gbele ti ran ti e Falcons o si lo sugbon lojo te yi bayi o
0: mejeji so pe po
1: alabulu
0: o tala ta ni ka de biro awon agba bolu oluko ni NFL
1: lo tutemi awon agba bolu lebi oluko ni atajo NFL mi o de biro
0: lona wo
1: e ri pe Madugu Johnson Madugu o ti wa ninu Cup Papa Conrad 2012
0: o pe
1: o ti pe o ba Danjuma sise o ba Thomas Denebi sise o ba Kadiri Kana sise o ba Danny Wardrum
0: to lo yi
1: to lo yi o ba won sise so o ti pe ninu iko Super Falcons so mo gbọdọ tuntun ti di alaka ya iko Super Falcons yi be mi soro as leyin tan pa won wa do awon gbadun mo fun to pe pe before to this tournament kan ko da kini melu na gba
0: be friendly games
1: kini melu na gba ahead of this tournament so iyan akoko de eyan elekeji nbe na ni pe eyo ju temi a moju to development ire da ya obirin to ta won
0: kan e ko ma je pe won ti wo pe Super Falcons o agba agba o
1: a lo ko process yen wa nbe so ile to wa tumo se ni nisin ni pe adaba wa tun ra won bayi odo ngbare
0: sha le so wi pe Johnson Madugu o mo se ka ni pe se lucky

0: njẹ kogo kogo bayi la gbohun agogo dugbe dugbe bayi lohun takiri gbe ndo ojumo ni mo ko morogun morokun ni mo ka telese mo tena ka ga bayi le riyan ti e eni abi tele fawo ogorun odun lo ni okuta na okuta na ni o ma je egberun odun lo ni ko
1: pastor
0: yes ke
1: okay mawori tewaju
0: e jo kilo fe mu kile ro kenzo o ise omo yoruba ni awon ara ile o ise yoruba
1: okay mawori
0: ha
1: o ya tewaju
0: agba kan
1: tewaju pelo fo
0: ori mi mo je mi rogun ofo bo ewa ide yoruba le mi mu lo nte mi oja e gude de asiko yi o ni gbo aye kai tetin bo wa lojumo to ni ode o dabi oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko nko ni se wa wa la mo gbe n to da se ko wa nipa laanu wa o
1: ati awa ati won
0: yin se mi olare waju oye wole o
1: oda omidola yin ka aja ni ajibade le mi nja o
0: ara isa de bi se mo se agbo le ni won pe ro eje
1: be agbale si pesin agbale si pesin
0: agbale si pesin dako ye eyi di class don lo lojo ojimo boya ka paro re ko bere lati jo monday ile ohun mo worry e omi ile ti olopa ni won mo ti fi gboro o fi gbe afurasi ajinigbe kan o nibi ti won ni o ti

0: yanju ba nkan kan kini nkan na to fe ra egbo nigba ti royin ba wora tan lojumo
1: tun le ode nigeria yo bere ise are tinubu lo so be fun egbe nu pe
0: e jade ni ike yo lo dije tokan yin ba yan la ta le pa ro wa be lojumo toni egbo nigba ti royin ba bale pepepe lojumo toni o
1: owo ajo lopo titi awon furesi meji won ri awon egbogi olowo tan lo bi million marun le awon meji ipinle adamo lo ti sele
0: oda ikagun kan eyi ti alaga re ninu egbe osilu akodi mo ti lulu atileyin fun anbo ki loruko alaga ohun e gbo nigba ti iroyin ba wora tan lojumo toni
1: won ti ro ile ajo lo ti se be ki won se wede lori oro ti fodohun si studio sa nje bawo lo se ri e gbo nigba ti iroyin ba wora
0: oda eja na won gan kini ohun papa pa bi ogan eja sare bomi la die eyi baba ti wa pada de a mo na ye lojumo toni
1: Pepepe, no man, no, yeah.
0: Oh, yeah, oh, the one, no, where are daily post? To that day, Lojuma to Nick, and one week in one soul. But in law, lock okay, Jelajoma, Ganusi, Benusi, Benus, Lojuma to Nick, Omi, and Jojama would pay Arisha Larica, Arica, Babari, Guman, you, when he lays your lock, I'm not even borrow, if you pay, I didn't know thing, Bia Joe, Latira, Iba, AK-47, but you know, too. A jesuko ina pelu 1.6 million naira agbaka iroyin gba mo ni o won ni ile ise olopa ni ipinle kora ni won mo ti se ise takotako koda won ti aseye ti alakan sepo ni bi ti won ti fi gboro ofin gbe aforasi aji iko aji ni gbe kan o leyi ti won po oruko re ni Sanda Aliyu lori asun wi pe se ni o mo gbiyanju o si ni lero ngba lati ra ibon AK-47 pelu obitibiti owo agbojugbanu to lo bi million kan o le so mefa naira 1.6 million naira ni joba ibile kayama ni ipinle yo ninu atejade yi ti won bi lede gamboro ni ojo bo gba ti owe ni ti se alukoro fun lese olopa ni ipinle yi iyan arabirin adetohun ejire adeyemi o o je ko ni mo wipe afurasi ohun ni o ma jewo o to si gba wipe ni toto ni aje iwa baje ohun lo semo lori lasiko ti won fi oro po o ni fupo logbologbo o ni se ni ohun ma gbiyanjo lati ra kini ohun o baje na tu aje suku ina ma ni o English lo fi seri AK-47 ni won mo pe o kolohun o sanu ni agbaka iroyin gba ni lojumo tun ni omi daily post lo seri e laaro tun ni fa
1: are bola medi tinubu ti selere lati wipe awon bi ifopo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n mà ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o ṣe wọ́n rí olórí ọkọ̀ kan fata lórílẹ̀-èdè yìí òun ló sọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́ ọjọ́bọ lásìkò tó ń ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì tá a mọ̀ sínú pẹ́ǹgì ìyí ò ní ilé ìgbé ààrẹ tó ń bẹ nílùú Àbújá ṣe wọ́n rí ikọ̀nù pẹ́ǹgì òun ni ààrẹ wọn ìyí Comrade Salima akọni oladiti ni o siwaju won se wari are bala meti ni bo je ko ni bimo oni isejoba ohun tin sise lori bi awon ibi ifopo ohun bi won yo se bere ise lakoto o wa je ko di mimo oni sisise awon ibi ifopo ye yo tun mu ki owo ti mama wole si apo ile Nigeria e wo bo se lo bo se ba o di won ninu where in the nation to jade lojumo toni
0: adeja figulugi ka gbo didun igi ka fi ope lu ope ka gbo didun ope o lojumo toni oju opo channel si be ni mo bale ka si omi e gbo bo ba ngbo wo ske
1: ye
0: wo ni o tele o e jade ni keti keti e jade
1: ke wa wo wa o ke wa wo wa o e jade Inga ti a ba la tan ko ma da
0: so un re
1: bo se wo na se ma fi orin wole
0: so un re
1: eh
0: bo se record
1: mo re te wa mi o raye o e jade nketi keti
0: e jade ni keti keti o omi e jade lopo yanturu ke lo dibo fun eyikeyi oludije tokan yin ba yan layo apabi o lo so be fun gbogbo olugbe ipinle osun o are legbimo asofin agba lorilede wa nigeria alagba godfrey apabi o ni o mo ti jade si bombo o lojumo to ni bi o tin fi ogbagbo ro gbale o ni egbe wo e fi wo loko kejeje o paro wa si gbogbo olugbe ipinle osun ipinle omoluabi o lati jade lọpọ ku oyoku ki won si jade lọpọ yanturu ni keti keti lati lo di teka dibo fun eyikeye olu dj ti okan won ba yan layo ni bi eto idibo si po gomina ti o waye o ni ola ode yi tin se ojo abameta ojo saturday be lo fi idani loju ogbangbangba wi pe eto abo kini ohun o mo ti rajaja bayi o ni ipinle ohun ati pe ofan kankan ko mo ni firu

0: nagba labe boti wo kori oni baba wa reni keni to wa na dadan se re dede ni gboro aye o lasiko eto idibo ohun o je ko mo pe orilede Nigeria te mo ipile osun ibe gangan ni won ma npe bi o apa bi o ni o tari oro nsi gboro aye ni ojobo lasiko ti o nla anfani lati kopa Nibi eto ewode ti egbe oselu All Progressive Congress APC to wayo nilu osogbo ti solulu ipinle osun saju eto edibo ti o waye ni ojo kedogun osu kejo odun 2026 yen eto edibo si ipo gomina ti o waye ni ipinle osun ipinle omoluabi lola ode igangan o gbo balance de bo ba ngba wo ske yewo ni o tele oju opo channels lo seri e laaro tuni o mi
1: ijoba papo orilede Nigeria titi fun omo ile Nigeria ni asiko lati fi so awon ariwisi ti won nipa iwe aba eleyi ti o pe fun idasile olopa ipile se wa ri koye awon ni won je ko di mimo ipe won ti su gbedeke eleyi ti won fi lele fun gbogbo awon ariwisi to ni se pelu iwe aba idasile olopa ipile won ti su gbogbo re odi ojo kokole ni ogun osu kejo doye ni nkan bi owo ago marun irole gege bi fe pada bi amila eni to je olori awon osise si are Oni, ojo ko di mimo ipe ikede ye ohun ni lati le fi ri si gbogbo awon ariwisi lori idasile olopa ipile awon lati le fi mo ibi ti oro lo lori idasile olopa ipile inu wewe di punch ni go yon wa
0: abi o di inu wewe in the nation to jade lojumo toni omi bo ba tun bo wo ske yewo ni o tele o won ni en ti se alaga fun ikogun kan legbe oselu accord party ni omo ti lulu atileyin be lo kede atileyin to gbangba o fun anbo lasiko to lanfani lati ko ipolongo ti egbe oselu apc alaga fun ikogun kan legbe oselu accord party ojogbon chris imumolin ni omo ti jade si bombo lojumo toni o bi o ti fi ogbagbo ro gbalẹ o loju egun oro won loko kejeje o ni gbogbo eyin olugbe ipinle osun etiyin melo o ni e wa fetiko lo ni kon gbe kon gbe kon bo ki o ni se ni ohun ma lulu atileyin fun asiwaju munirudin bola oye banje ti ape kuro re nje anbo lati ko to lanfani o lati ko pa nibi eto ipolongo yi ti egbe osilu All Progressive Congress APC le ti won lanfani lati gbenu si gbenu se ti won si lanfani lati te pepe re ni ilu osogbo ni ojobo o sola yoro o ni gbon gbon bayi lo tun se atileyin fun arebola ahmed tinubu lo ni so ki lo bade o ninu iwe iroyin the nation lo ti jade laaro tuni omi
1: iberu bojo tun se ngbile ni ipinle osun soju eto idibo gomina eleyi ti yo waye ni ipinle na gege bi egbe oselu apc bi won se so won ni dele ayegbo eni ti oju okan lara molebi eko lara won asiwaju Ako lala won asiwaju iko olupolongo ibo fun egbe oselu awon wole oke ni won se be ti se kupa o gege bi won se jako di mimo ipe won se kupa aye oyegbo iyen ni ojo asale ojo ro ni eto si ile re to nbe ni idofin iyen ni agbegbe esa oke won te waju ipe sele ile osele nijoba ibile obokun ni ipinle awon eni to je agbere so fun egbe oselu apc ni ipinle osun kola labisin ohun lo kede oro ye ninu atejade kan to filede ni ojo ojobo isele ye lo wa mu ki emi awon eniyan ki o lo se kerororo lori se kupa eni to je malebi eni ti o je olori iko olupolongo ibo egbe oselu apc yen wole oke iyen dele oyegbo ti won ti se be se kupa nitosi ile re vanguard lo so di mimo
0: to kọlọhun o saanu ni o ti ndi woro si woro kọlọhun o gba wa ni to ipinle osun dowo re olodumare ba wa dasi o o di wo loju opo channels to jade lojumo tuni ayeda ti won mo ti mu gege ati taganda omi o si buwo lu kini ohun ka papa julo ofin to ro mo ina oba ni ipinle ondo gomina ipinle ondo alagba lucky ayeda ti wa ni omo ti mu gege ati taganda o bi o ti buwo lu kini ohun loko kejeje oni ko ma ba ji mi ma won olugbe ipinle ondo lowo o mu atuse ba iwe ofin eyi to ni se pelu oro ina oba ta mo si electricity ni ipinle ohun o ni igbese na ko seyin ati ridaju nkan ohun o tubo mu yesi o si nirinle dandan si ati pe pipese ina oba pipin ina oba ati se amulo ina oba ni titoro ipinle ohun kini ohun o tubo ru gogo si o ninu atijade pato weni ti se akowe agba leka iroyin si gomina omoba ebenezer adeniyan ni o mo fun kenke oro o si gboraye o ni ojobo

0: itoka si ilana ofin totu ohun o je ko di mo bi pe ilana ofin totu na ohun ni legbimo asofin ipinle ondo ni won ma ti saju buwolu ti won ti mo atunto ba eka to ro mo ina ba eyi ti o ti saju wa ni odun 2020 sugbon won ni atunse ati atuto to de ba kini ohun lasiko yo Lei ti gomina aye da ti wa to lanfani lati buwolu won ni kini ohun lo mo ti di ofin bayi o ti ku o ni aba lasan o ti di ofin won ni lasiko ta wa wa yi o yo tubo mo agbeja to lorin ba ipese titare ina oba ati riri ina oba lo ni ipinle ondo o gbo balance re bo ba ngbo wo ske ye wo ni o tele omi oju opo channels lo seri e la ro tun ni fa
1: awo ajo lopo ipinle adamo wa ti te awon afura si meji kan ti won fura si pe won gbe gbogi oloro won pin ki gege bi won se daruko awon afura si meji awon bashiru ibrahim eni odun 27 years ati mustafa labo eni odun 26 years ajo lopa ni owo ti awon mejeji ni agbegbe german tori gege bi won ti se filede won ni awon mejeji yi ni won ka chamado capsule eleyi ton lo bi milionu marun naira ni won ka mo ikaro won alukoro faji olopa ipinle adamawa suleiman ngureje o je ko di mimo ipe owo ti awon mejeji ye ni ojo kokola osu kejo do ta wa ninu eye o ni lasiko ti awon olopa se duro ye owo ni owo ti won ni agbegbe igbegi kokan ta mo se dambala village iyan ni itosi malambu lasiko ti awon lapa nse ise won o wa je ko di mimo pe awon mejeji yi ni won gbe tramadol capsule na ni won gbe lo lati jamtari ti won si gbe lo si garuwa iyan ni ile cameroon ponshi lo so di mimo
2: mo ti won so fun e pe ko ma fi aye ati okan awon vendors e le oluwa lowo
1: awe lo kan bayi olojo meta
2: je ki rin lowo fi soro
1: kun won didi man ta mi ya to ko pe awu sadun lenu mi no o mo ko gba mi won ba ti passion eyan this guy knows how to
2: as if e ko ni eni ari pele yi to nka yi eje fere doke lo ga lo polowo oja tin be lori gba ti o ni ta o gba be ta ba ti pada de atupale royin o si n tesi waju ba ti ko we e le nbe o le kan si o e ku kale

0: to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa eyin na gbe ipolowo oja yin wa si ori eto yi si kan ya lalubarika I diamond 8.7 fm nile lorin ke fi gbogbo ara saje bi sese fun koja yin ko ma ta witi witi e be ni ori o lagba ro lohun o mi ya gbe body atupa le royin on te si waju ba ti ko we bo ba nbe wo ske
1: ye
0: wo ni o tele o odi wo ninu we ro daily post to jade lojumo to ni won mo ni ki leki sora kan iyin oloko agba nile eko giga university kan o won ni ki o lo rokunle lori esun wi pe o so gbolohun oro kan jade wi pe owo eyi ti awon ti won wa keke lese meta iyen keke na pebo eye ti won ri kojo losu kini ohun o ma ru gogo o ju ti awon professor ko professor ko professor iyen awon ojogbon lo ni ile eko giga university ti absu je je mo pe egbimo alabojuto ni ile eko giga university ti abia state university iyen absu ni won mo ti ni ki oluko kan o ojogbon onando nwaeze eniti o nbe ni eka ti won tin ko nipa economics iyen department of economics faculty of economics and management sciences ni won mo ti ni ki o lo rokunle o leyo osoka Nwaeze ni omo ti saju gba ori itakun ayelujara Facebook re lo nibi ti o ti lo nfesu kan wi pe pupo ninu awon ojogbon leyi ti won be nile eko ohun lo je pe owo amurele eyi ti won tawo gba lo so osu kini ohun ko ma to egberun lona irinwo oni kini ohun less than 400,000 naira ni awon ojogbon awon professor professor nile eko giga university na ni won mo amurele o ti won si ntawo gba lo so osu gege bi owo osu pelu afikun wi pe baba wa ni ka gbe wo lokoke je jagbe sagbe ara won o oni eyowo eye ti awon oni keke elese meta ta mo si keke riders iyen tricyclist awon oni keke na pebo mo ni o oni owo eyi ti won lanfani lati ma ganu se ti won si gbenu si gbenu se ni gboro aye ti won lanfani lati kojopo leyin ti won ba si ise o ojo won tan ti won ba sakini ohun jo lokoke jeji lodidi osu kan oni kini ohun o ma ju owo eyi ta won ko feso leyi ti won lanfani lati tewo gba nile eko giga university ti Abia State University papa bi ogan bi gbolohun oro won bo ti bale ka lenu professor yi na ni excuse me sir e gbale yin lo na you are highly suspended say won fi highly say suspension sha ni won fun
1: o explain tire
0: imi ba wo ile omo re
1: ewo
0: daily post lo se ri e laaro to ni pe body
1: ma lo sule
0: ma lo sule ma lo sule
1: ewo video kan ni won lo ti lo kiri ka lori itakun aye lo jara nibi ti won ni won ti ri aye nikan to nse be fun awon obirin ni owo ni ipinle osun iroyin fi lede ipe eniye lo je oludije labi asia egbe ose lo je iko olupolongo ibo mo iko olupolongo ibo fun oludije labi asia egbe oselu kan iye ni ipinle osun ati jade ifi lede bi pe se ri eni ti o je omo egbe iko olupolongo ibo ye ohun ni won ri ti o wo aso eleyi ti o se afihan oludije si oludije sipo gomina labi asia egbe oselu na ni ipinle osun lasiko ti o fun awon obirin awon ni owo egberun kokan naira 1000 naira fun yi lo se be lo keke ka lori itakun aye lujara
0: ara je sare jole mo papapa bi ogodi won ninu weroyin daily post to jade lojumo tun ni ipinle osun ibe ni mo ba le ka si ipinle omoluabi omi e ma fo e si ri daju wi pe always guide ni o emi ko mo so o davido lo fo kenke oro se ti gbo awon alati leyin re be oni tori pe dido bayi lo so yo so anything se irawo o nkorin

0: Sigboraye Davido o salaye oro bi pe pupo ninu awon ma egbe osilu accord party ti won si atileyin fun aburo baba re ni won ma nkoju oniruru ipinija ti bi pe ohun to dan loju tada ni bi pe didun losan yo so o gba balance re abi daily post lo sere la aro toni
1: o de ti ka sibe ma lo si abara to kan ta mo se abala la me
0: to
1: la me to wa won ti wa ni ikale amofin paul ajiro
0: mo ro pa agbejoro lo lo fe lu
1: amofin
0: o je ma o je yo we lenu lekun
1: won se amofin
0: yo we lenu yo we lenu
1: leko lo ma wa towo mi bo se olo e je ka se be lo si abala la me to ambo
0: ambo

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owe ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to dara ju eto ifowopamọ lori ero aye ara ya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbẹkẹle te *557# lati se account pẹlu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julọ ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rọrun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbesi aye sunwon.

yin ba guti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni e wu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbekegbe pelu irinkurin o lanfani to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni bare ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara o to somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re o to ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sure global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

So, Ejeka Makinye Kabo Sori Eto Eba Wada Sini Koneda Monday 8.7 FM. Hey, Lori. Nibi ti a ti ma se agbeyewo awon nkan to ni se pelu molebi idile ati awa obirin lawojo lori eto yi na lati ma se atunse awon kudie eleyi ti o nkoju awujo wa to nduro gege bi ipenija ni awujo wa alejo mi wa ni kale sugbon saju ki won to ma dariko ara won awon de

0: lo sori Instagram page mi e ma ri nbe ki n se pe won ni won pe ki n se allegedly mo wi mo fa balẹ si comment section yen awon kan so wi pe no ko le je igbeyawo lo se anti ibasubasu bayi awon ni won ti sora won nu sinu igbeyawo lodo comment section ija tu sele awon kan tu bura won se pe fun awon nbe
1: ah
0: bi sola pada role o wo de be won se pe fun awon nbe eni kan so wi pe e le so wi pe o sora enu sinu igbeyawo e je ka fi we olomo marun a dana fo mo a jila otukutu yo sin to ko je oko mi a pedele yo tu jiyawo ngba ti yawo ba tin sun ipe pepepe o tele ma je yan mo ya mi nu esin islam sugbo pepepe o ba mi silekun yawo mi o ni rohun yen sun mo pe o ti e jira toju orun ko wa be silekun ko ni ri ohun yen sun mo won ni gbogbo kini yi na mental health obirin ko tu to ri mi sun elomi obirin wa so le ma sun 3 hours 4 hours now n ta fe so lele is truly a marriage scam se lo to ni marriage wa lati serve okunrin se lo to ni se pe ninu igbeyawo ninu marriage awa obirin agbodo fi ojo gbogbo igbesi aye wa sise fun oko ati fun omo ije eyan oko ije eyan omo agbodo gbogbo se won ti san sa won mo ti ji igbawo lo fe jeun oko mi o ti idele to ba de ma se serve e mi o ti le sun bayi is that what marriage is for because a lot of obirin ni won go through kan say ma de boy pe obirin mi bi won mefa
1: All right. All right, mo fe jomo a lot of things
0: that. Bisola ko to wa menuba to bi ni fe da oro me lenu. Je lo polowo oja na. Eh wa na ye pepepe lori awon gbolowo yin. Awon tan yan rale na te ba wa da si nigba ta si ko ba to lele. An parabo laipe.
2: Wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: 0913655 6952 ni oju opo ti e fi ba wa da si ko to di pe a ma dagbere lori eto la aro to ni elo e ka ro e ka ro
1: aṣoju won bi bai awon okunrin awa ma
0: ah ti wa la aṣoju e ti ma fun wa lowo osu at award
1: you understand I represent you bi bai so eyin ma you know e se dini fun te ba ti mo ke background le fe wa e fe ma da
2: awon eto wa ni awa lo ye ka
0: hello
2: e se won
3: to ga te go wa ni ti a to dan dan no ke mo ka fe so pe ti mo ro awon ke la ki se kan ni si ni oko
0: baba mi se eni gbagbo ni pe tobirin o ba tobirin pe obirin o le jere oko pe to jere omo se eni gbagbo ni na
3: Ah,
0: ni ni ka ni ni ni ni ni
1: ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni e mejeji na lo da
0: ati bi pe tobirin o ba jiya omo e o le lalu barika
1: ahaba o le gbadun ko mo e na to lalu barika
0: awon awon ko ti en taka si omo e tedo la nko won ni se ya won jiya awon ko lo mo dangote won ni se ya won jiya o si comment section ni o se wa ni awa mekunu ni o se je pe agbodo jiya ko mo to se ri elomi a so pa mo mekunu go ye o jiya to mo tun se ton lewe ko ni rise iya ti ya wa je bo lo ti gba yo lo ti gba yo un tan fi gbogbo le so na ni wi pe je ka toju awon obirin wa once te ba ti mo yi pe idunu ojo iwaju and to be factual about this thing ojo iwaju awon omo wa owo iya lo wa o owo iya won lo wa and iya to fe tu kojo iwaju omo lona teyin baba na o fi le fe yi ti je won omo e gboro toju iru iya be eh ko wa same to be ni to ba wa yo le mo pe ki lo kan lara ninu gbesi aye omo lele tori awon omo ta nso yi na eyin mejeji na le pada je won and again iun te ba se loju awon omo yen na ni awon omo na yo ma ri bi awo ko se omo mi wa iye e ma na babe nigba to won na si fe yawo o di gbagbagba iya mi o tori ekoko ni oko e la farada ni iya temi na je ya je ya ko de kuro iwo na se mu yawo ti e na lu to se mu lu so we are like a role model to our children fa awon omo wa bisola ileya
1: e seun gan ni oruko temi ni bisola oduwole suleiman
0: Lamido Olayinka Ajani Ajibade loruko temi adupe logbo yin te pe o le ba wa da si laaro otuni ile wa ona wa oni daru eje atoju iyawo wa eje atoju won e ma je afi ya je won eje kun won jere yin kan tun le jere awon omo Omido Olayinka mo je le kan si ka jere ara wa o se jare bye for now.
4: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: babu so again yin se man sanu awon omode agba tomode na ni gbogun tin je da tolonda agba hapun won lowo won tawkir hapun won lowo won ka gbe won ga ka bowo won ka teriba fun won omode kan sanu re yin tolon fe laarin wa leleyin eni kenin ti ba n ke omo eyan olorun o ke ohun na anabi se so fun wa nu e to ba laanu omo eyan leju olorun laanu laanu ohun na tori pe olorun o fe ka jota fun ra wa olorun fe ka fe ra wa ka gba tara wa ni ko da ke se oro lesson esin pada tun de lati se awon atunse kan ni so kalima kana nasu umma ummatan wahida awon mi yan je awon adari hun je ali umma eyo kan soso ni won je tele eto ta se ni pe kun won je okan kona e ba to wa wo bata muslimin na to da won na e ka pe muslimin awon yato bata muslimin na ko ta na to de awon na to pe lara awon ni tori to lo so fun muslimin ni pe to kana nasu ummatan wahida inna adhihi ummatukum ummatan wahida ali umma ye ta tele muhammadu yi o ali umma eyo kan soso ni olorun ofe darudapo o so so nbo mi na pe to pe eyin omo eyan wa tasimu bi hablillahi jami'a gbogbo yin e mu okun olorun to fi ranse sinu ile aye e mu lowo ki lo kunna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kan nabi o to de gan ofin tin be nle ni pe awon to da bi ki asoju anabi ni won kan nabi o to de awon asoju muhammadu ki muhammadu o to de awon lo fi se okun to lo n fi ko omo aye jo ni papa julo awujo to ba wa ama ki muhammadu ni gbogbo tin je yan lapapo awon anabi olorun ta ran saye a fi won se okun isopo isokan na ni laarin awon eyan a fi won se okun mimo pin a se agenda olorun ko so lori be isokan ma damo adari hun lapapo agenda olorun nu agenda oluwa nu ama to ti be omo eyan pin a pin pelu gbogbo iyato tin olorun da si wa la tun fi pin pin ta wa pin ko ba wa da e ba mo ri e wa ni different colors awon eju si sin kala mo ri ede ri si la mo ri a ba wa dota awon di ota fun ra wa agenda olorun ko won o agenda olorun ni pe gbogbo oje yo kan ka si je ore osu yi osu so kan ni fun gbogbo ma dari run gbogbo ma da gbogbo eyan pata ataljanu ati eyan osu so kan na lo wa fun amo me yan pin a si mo ka ma je ko wa le ko a si wa pin ke lo fa ta fi wa pin olorun ni npa omo eyan je okan ngba to omo eyan je okan fa ba sallallahu nabiyina mubashirin ngba ta ri pe won fe ma sira won gbo won o fe gbo ra won ye eleyi nkan bayi nwu ntin wu nkan yo nkan yo kan ntin wu yan maru ntin wu yan meta ai gbo re ni ye bere si ma sele eleyi nwa julo eleyi nwowo eleyi nwa lafia eleyi nwa oruko ntika lukun le nkan kan nkan lu huwa le ti o si je ko ri be ngba to ri pe da ipin pin bere si ma sele fa ba asallahu nabiyina mubashirin olorun wa ta so ri pin pin ko kan tin sele on pe o wa gba won anabi olorun dide eson to da eson ti o da fun won kan le ba wa leyo kan oro ti mo nso yi mo ri fa si tira tafsiru la'alla muhammad as-sayyid muhammad husayn ayatullah as-sayyid muhammad husayni at-tabatabai on ayati mo nka yi olorun quddisa sirruhu ayati mo nka yi o si tafsiru lenu tafsiru al-mizan o wa ni aya yi gangan ni sociological evolution olorun lo salaye di sociological evolution of mankind bi o me yen se bere ka fi lo di ti ka lo everybody do le da lola bi ti ka lo ku da lona in ti an le laye to fi kada wa so di adi da ku da ta wa fe ran ara wa mo ta wa gba tara wa mo an se ran an se lu an se bi an sa dugbo ha ba wa se yun no si da ama wa fi nja ni a fi nja ni a da yin kele ba dara yin ma lasan ni li ta'arafu gbogbo awon ran la da yin atokun ni ato na wa la da yin a le se ke ke kele yo je ran bayi kele yo je bi bayi kele yo ya ra bi bayi ki to won ya ra bi ba un ama ke se ke ma ba fi ja li ta'arafu ke le ba fi recognize ara yin ni ele ijaba ni garuba garuba o garuba garuba pupa taju taju kukuru taju giga abanya aisha aisha le aisha dugbo aisha bikra aisha bomi ke kan ma fi dara yin mo lasan ni ke ke le ba wa di ota ya bere competition idije ti ma so ni dota se ke ba ni dije te ba se o liri ati dori awo olorun kan ni ke se dije leleri fa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun me ba ma si dije ki mo fe se idije idije mo fe dori olorun la ma se mo fe nile mo fe kole mo fe se ba kan ale ha kun takathuru lasan ni in je ke gbagbe bi nta tori eda yin gangan in te nle laye je ke gbagbe nta tori eda yin e wa so ra yin dotara yin e to wa doto olorun at the end of the day mission awon olorun motive wa ni pe ada yin ke le ba jo kan ke le ba ni iye kan te ntele ke ko ni won enu ko ko yin wa sodo olorun yo olorun e yo kan eto olorun nu gbogbo nta nle ka kiri laye papata e mama ya ronun le meji eto olorun to le da wa mama se olorun oda ka wa ja laye fa ija nsele laye ni aslama to bata yin so wa ke fa ba fa allahun nabiyina mubashirin wa mundhirin le ni olorun wa gba wa ji anabi olorun dide e ma lo so fo ma adama e ma lo so fun pe eyan tori yi un da won mo da won tori kon de ba dodo mi ni mo ba shirin e ma so nkan ta tori e gbaye e so fun won toda wa munzirin e ma ki won lo nkan ti oda e yi ta gbedide ta misi ninu eyin te yin ja nabi olorun laarin awon awujo yin lasiko ta wa nisin te yin ja won afa awon awon to lo misi nu kan ni ma kan si lagbo yi olorun e ma lo so fa won eyan yi pe ayi pe a so kan ni ayi da luru a ma se po ni a ma so kan ni e pa wo po ke se n to da e ko jo lori daada ata awanu wala li birri wa taqwa e ko preti la ara yin eyan dudu eyan funfun gambari ausa gobiri yoba enfe gbogbo n te le wuje e pa wo po ala liberde wa takwa e dore de corporate pelu ara yin lori sisi ore ati lele ki ka ma laya so lohun ka ma se lohun ka ma se lohun wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan e ba fe sasepo e ma sasepo lori ese ati lele enmiti lele isota e ma sasepo lori isota eto olohun niye e ri gbogbo daruda po yen omo adamo lo bi fun ra won ظهر الفساد في البر والبحر بوغو باجي تيري تو لوري ليلن وو تيري تيري وو بما كسبت ايد الناس اي اي لفا او اولون ني اي لفا او انت مو غبي كاله فون يي كويه لي يدي كون بعض الذي عملوا مو فك تو يوا ابو تنو بو سي كورو تو مو فك تو لا را راين اولون او جي وان يا ولا نجرا وان يا غبي نيكان wa jale re owo en kan wa gba wa lu loju ona en kan wa lo le owo le re en kan won jo taja mi titin taja ara nkan won won wa yan tanu ma yan ta dada gbogbo patapata je ndo olorun kon awa la se la to wa ara wa awa la se faya fun ara wa ko la gbo lede re ye a se nlo yi awa la fa ala pe olorun wa je wa nya fa mata kunu nu walla aleikum be ba se ri lafin ya saju fun yin agenda olorun le ko ka so kan amo ta ba fe papo ta ba so kan ya ka wa papo ka se nto da eto tolorun dale ni wa anzala ma'ahum alkitaba bilhaqqi li yahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fihi awon ta ranse awon nabi olorun ta ranse ta ni ko wa pa iyan po soju kan a ni ko ma lo gbo iri won lasan a fun won tira e ma ka tira eleyi fun won me ma nse bayi ayoda te ma nse bayi ayo ni da e ki won lo e fun won rodunu en ti ma nse daada encourage e eyin e gbe galawujo e fun nipo en ti nse daada mo so ke ti pe en ti nawo e gbe won ga e promote won e encourage won lati se be e fun won lawodu me ti ma nse awọ ti man se nti oda ah e keye si won e jo ho ko e gba ti won e a ni enna won a ni e sa won kan a mi e je ko mo pe e fe awon e se wa si na nu ama olo lo ki olon para wa so olon ni a se kom a do me yan le yo kan so so kun o je yo kan pa won po si iya pe nu po si a gba won nebi olon dide e lo so fun won a ni won wa ja laye ani kun wa so re ni afẹ saanu won ni anu wa o si ba won te ba sokan e lo so fun won be pe ban ba sokan tan gboro won laarin enikan ta ka kun ta gbola fun laarin won won ba won lohun daada a ke won laye a to ke won laliki aro e lo so fun won pe isokan ta da le ki won jeruko kun won gba fe enikan ta ba ran koko won wa ba wa ni ki pe kun won ba ajota amọ ke lo pada sele Allah yon pada tuka. O madam ma pada tuka. Wa makta lafa fihi illa lezi na utu hu bagi yampe yina hu. Amata wa tuka yi. Inta agbele wa lokono ba fi tuka. Esi inta agbele wa lokono ba fi tuka. Esi wa une a loto wa fati tuka la ane ala wwa. E neka bere li. Leta se kwa tuba yi. Esi yon kwa wakana le sentin be. Ati Judaism. Ati Christianity. Ati Islam e yo kan ni oko to yato ada atobo o madam ni o madam lo towobo eto olohun ko ye eyin le nfura yin lo ko te nje oko ti mo fun yin ko hun esin mi ni gbogbo eto ti mi olohun gbe kale ama iyato tin stele tin fin vitira orisi risi nanse ni pe mo update ni aye ti dagba si oye ki tira won ni won tun dagba si aye ti dagba si oye ki tira ta fun ti won mo lo ofin ti won mo lo oye ko dagba si aye ti dagba si ofin ti won tun mo lo nisin oye ko dagba si ni to lohun se ni update ni tira kan ta ko tira kan afi bi to mo yan ba ti ta ko ara won nu gba ta nko tira ara won gbogbo tira ore ni won ita ko tin sele lati tira kan omo adamo lo towo bo oro olohun ti ta ko fin sele lohun se pe bagiyam baina hun tembele konu wa lo fa pinpin ke so olohun lo pin wa o ma adam ni tembele ko against ara won awon to tembele ko won lawon ogba fe ni ta ran ko na me ba mo po olohun lo na won lawon ogba fun o to li pe o ni kini kan to fe gbe to fe jere ni biye ki gbogbo o mo pe ko mo daru olohun o se to ki nkan daru o wa la nda ni awa aru o lori be mo fi asko yi pe iso mo si pa ko yi pe fun iso kan laarin gbogbo ile ti mo nse ge bi igbese atawa ara ale anabi gbe ni o ara ale anabi awon ni won ko wa le ti mo nso yi o ma adame yo kan ni won igba atawon kan lawon ogba won ni te lolohun won pe lawon si meje ran to gbo lohun pa tan ti o gbo lohun gbo ngbo ya oloto eyin te gbo lohun gbo to o kale yin e ma pe mo awon na tun gbo lohun gbo ta won to pe Olorun je ka mo pe gbogbo kinkin tin sele won ebe kin kun won awon ni won se ai makan tembelekun ona fin pin fun ara won bi temi Olorun lo ina ko osu yi ta wa fa ba ni wa si se ni osu molud nabi ta ta ka lu ko mo se wa si ka kiri e je ka soro eyo kan e je ka soro so pe ma je ka ma soro ta oro te oro tembelekun oro fe nu oro to Olorun oro kifiri oro munafiki e ja ma so mo ni mo li ta fe se ta pa fe janfani anabi nu osu yi bo ti ye ka je ah e ja pe fun sokan e le ka pe fun sokan e ma je gi woro ko tin da naru tin da yeru ta wa gbadun aye ma ra wa fa ti o pe ko fun sokan a ri won ma ile ti mo so yi izo yi mo so e ti mo wa so un lo Olorun so lokoro wa lowo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: to gbo yin ra lete ngbo wa lori eto ta pe na libasira fun ti osan toni ona lewa ni canada morality 0.7 fm ni lo ti lorin ba se ma wi pelu binu miriam alaji sik ablai birinde lekan si wa dupe o lowo ile eko modern to ilmi academy tan wa ni di ape ni lo ti lorin fun ori ofe ati anfani eleyi ti won gbele ti won je keto yo ma waye e ja wo bayi ke ni ka bi meji lori ojo opote ti 0913655952 na lojo opote le pe si 0913655952 lori wa sita to gbo foto osan toni 0913 556 9529 na loju opo tele pe wa se lagba be bi asinre ti awon ipe yin e ma gbagbe o bi mo se so le kan pe e le lo soju opo itakun Facebook feyin te ba peke to dara pa bi ke to wole lori eto yi ta pe ni Alibasira kan lo si ori eto loju opo Facebook yin Alibasira the insight na le fi wole Alibasira the insight le fi wole ti e ba ti wa wole e ri wo life and direct le comment le fi atiranse yin na e le fi so wo si oju opo sugbon number kan so ta nlo fun to san toni ona ni 09136556952 09136556952 ja we nikan ni ori oju opo ohun salam aleikum
2: salam aleikum wa aleikum salam
1: to ko yin
2: Mami ri wa lati lo gondoko ni ga
1: lati lo gondoroko oya an gbo yin ma ami to
3: eso adupe
1: awon ni kawon kiyin na ni adupe lowo yin mami miriam lati gondoroko 09136556952 na lojo po ti ele fi pe wole kawo etomo eleyin ti ku nbe te ba lori ofe ati tomo labegbe number tele pe ustaz wa seleyin so je mo eleyin na ni die jade feyin te ba fe kole 09015360148 na ni number won 09015360148 number le tele pe ustaz wa si yen eleyin to oda e ja se wegbe yin te ba mo pe e ma pe leyin eto sori number yi 09015360148 O se timo la to pade lori eto Alibasira ni loju na pelu bi numero awon laji sik abla ibirinde adupe la kokoko lowo ile ekomo donatu ile mi academy ta wa ni di ape ni lorin lori Facebook Alibasira the insight na ni tele fi wole adupe pupo lowo eyin ara le ti en tele wa lori eto yi awon ibere yin number te fi sowo si na nu abi ke pe leyin eto 09015360148 adupe o lowo Ibn Miriam asi dupe fun tomo tutun jujulo olodun to fi ta lo re
3: olodun
1: ba wa da si olodun ba wa wo yo ba wa toju e yo je eyan ninu aye
3: si
1: yo wa rere
3: amen
1: e ja wa fe se lo se ti padan la ba pade olariwaju ogun ni yo pa bi ti na lo ko ti mi adolohun ko ni fi wale jo jima layo tin bo yi gugu na ni osoju won ni se leyin wa logo tolohun
4: omo mi na gbogbo mumini ati mumina

suyi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won ṣugbọn o eledumare oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbọn olugbọn fọgbọn se o de ba resa aresa o tori esa gboro alakeji lo o de bo woran gwa gamọ tede o fi soso sagbeji ara ami wo ikutu wan pa bore lai sojojo ko lu awu ma sasukiye ni oya eje ka pade lori eto asini netishin niye nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi

0: olukunkun su yika wa edanile aye ilakoja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fi ni sile lai ni lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa oturi esa gboru alakeji lo o de bo woran go agamo tede o fi sosu sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuku ye ni oya eje ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi edaniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telo gbo aduwa ye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi si e
1: Ikone Diamond 88.7 FM.
2: Bara sodi, tayin mo gba ton se computer.
3: Ngba ti won se.
2: Igba wo na se?
3: Mo meni to se.
2: Kile to ma njiyan
0: baya. Kile njiyan si? Se e ti gbo nipa eto to satupale awon iwadi lori bi awon ohun idagbasoke tan fojuri lawojo wa se waye. Eni to se won te mo odun ti won gbe won jade.
4: Kilo oruko eto ohun?
0: Aranda ekun ni.
4: Aranda ekun.
0: Beni, aranda ekun. Kọmọ olugi ni wa da ti e kari lori eto arande ko na le o ti ma gbo nipa awon oniruru iwadi mo ijile tawon ojimi onimo ijile se lagbaye te ma won ohun elo ti won gbe jade eto arande ko eto to wa educative informative yo tawon ni atoko eto yi olare waju ogun ni yi opa ebiti ni gugu ale ojo jimo friday lago mesale le o mo je gbadun eto yi lo ni regede fin arande ko eto to so nipa iwadi ohun awari awon ijile

0: Eka so, asiku jimo olonyi toni, saju egba wan koko to waninu iru ina. Ajo aine kishi akosile milyon ko le owo mesan awon kadi idibo alalope o eyi ti awon oludibo ti gba saju eto idibo gomina to nbo nipinle osun ile ise olopa fi awon commissioner olopa te mo DIG sowo fun eto idibo gomina nipinle osun o Makinde yan adari ajo tele muje teleri daura gege bi igbakeji re Nile okiri aroro da ojo alagbara ti ran eniyan mefo toto lo sonu arimabo nile Japan o Lagban iroyin re daraya iko Super Falcons jakuro ninu idije ifeye agbaye todun 2027 leyin ti won fidire mi sowo iko tile South Africa Eseun bi ese nteti siwa iroyin lekunrere lamude lati kan ni bohun safefe Diamond 88.7 FM Ilorin olanri waju oye wole ni oniroyin yin ekun ara iroyin na bo wa leyin idanduro ranpe yi
1: gbogbo wa lati gbori nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo duki aje ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe Eje ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
2: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikan ni Diamond 88.7 ilorin

Ekaabo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria. Ajo leto idibo apapo ile wa ti so gbangbangba pe awon kaadi idibo alalope ti yere to million kan o le esun mesan ni awon oludibo gbawo fun ti eto idibo gomina ti o waye ni pile osun ninu atejade kan ti commissioner apapo ti tun se alaga igbema fun eka tun la oludibo loye o lajo eneki arakunrin Muhammad Haruna Salai pe onka ohun ni won yo jade ninu apapo onka million meji o le awon oludibo to foruko sile ni pile na o nigbati ida mejidinlogun o le aadota to seku ni won ti da pada si banki apapo ile wa ni ibamu pelu agbekale ajo na o be ni ajo leto idibo apapo ile wa ohun to fi da gbogbo egbejegbe egbe osilu egbejegbe awujo te ma won onigege ara to fi dori gbogbo awon eniyan ipinle osun loju pe awon ti gbaradi lekunrere o lati seto idibo ti ko ni enja bakan ninu lojo saturday ti se ojo abameta ojo kedugun osu kejo odun 2026 wa yo ajo leto idibo apapo lewo ohun tungun leto pinpin awon ohun elo eto idibo sawon ijoba ibile toto ogbon niye to nbe ni tibutoro ipinle osun saju eto idibo gomina ti o waye lojo abameta o eto pinpin awon ohun elo na lo waye ni eka banki apapo ile wa to wa nilu osogbo tin solulu ipinle ohun commissioner fajo henek ni ipinle na arakunrin kunle ajayi salaye pe idiwo ranpe to waye ko seyin pipe ti awon iwe idibo tuntun leyi to pede atawon ohun elo miran lati lu abuja o ojogbon ajayi so di mimo pe eto pinpin awon ohun elo na lo ti gbera so leyo osoka lojina ati mo ki awon ohun elo na de awon ojuko to ye lasiko sibe nipile osun ilese olopa nipile osun nile wa ti so gbangbagbangba pe o kere tan awon commissioner bi melo kan ni won yo wa nikale o lasiko eto idibo gomina ti yo waye nipile osun lojo abameta eyi jeyo latodo alukuru fun ilese olopa csp aniete iniendu lasiko to foro jewo pelu awon onigege ara loni nilu osogbo nipile osun lori ohun to ni se pelu igbaradi ilese olopa fun ti eto idibo gomina ohun ini edu se afikun re pe ko din ni egberun meedogun awon osise ajo ohun leyi ti won yo wa laro woto nibi eto idibo na pelu alaye pe oko abalu abasibi owo pelu awon ohun elo afo bi eye ni won ti gunle si ipinle na lati mo se alami ayika ti agbegbe ipinle ohun alukoro fun le se olopo ohun tun se afikun re pe awon osise omo ologun ni won yo duro wamuwamu senu iloro ipinle na o bere lati ago mejila oru ojo abameta be loro awon obi ati alagbato lati ba awon omo won ni wo ki won si da won leko lati yago fun yika ye iwa modaru iwa tita tabi rira ibo tabi jiji apoti ibugbe o olu DJ fun ipo are legbe oselu Allied People's Movement onimero seyi Makinde tinyo gagba teleri fun ajo tele muye ile warakunrin lawa daura gege bi igba keji re fun ti eto idibo are to nbo lodun 2027 daura leni ti o je oga gagba teleri o fun ajo tele muye ile wa laarin odun 2015 si odun 2018 ni won kede o gege bi igbaradi ati gege bi igba keji onimero seyi Makinde lasiko akojo apapo egbe osilu ohun to waye nigbagan Ridwan Adamu to nbe nilu Bauchi gege bi atejade ti commissioner foro iroyin nipinle Oyo omo badotun Oyelade gege bi o ti wi o Makinde lo finu fido yan arakunrin daura lojuna ati wa ojutu lala si okan jokan ipinije eto abo leyi to nfin orilede wa Nigeria lape Makinde leni ti o kede ti won kede re gege bi omoye fun ipo are legbe osilu APM ohun jeje lati sise papo pelu awon olosilu ni ibamu pelu iriran eyi to gbe dani o lojuna ati gbe orilede Nigeria debi giga iroyin lakunrere le n tetisi lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin

Eka abo, pada, boya yin sheche ndara akbo mawa iru yin le kunere le ntati silati kani Bones of FM, Diamond 88.7 FM. Ilori, iru yin antes, wajiba yi, nile okiri. Kodini eni ya mefa ato ato, ti wanti padano, mi wanigbati eni ya manu minasi farakaw. Nye kwen ila honu ile Japan, latari aloro daoju alagbara, to waye nye kwen Chiba, to wanito si olulu ile Tokyo. Ibi mala shele onjuwe ishele na gege bi onto bani loka je le yi to muki egbe nume je amwani ni ajo hau loka joru ni papako o furufu Narita to mbe ni lu Tokyo aloro daoju alagbaro onlu waye lenye ti owoja fefeji lile ti saju feu ni ile Japan ti imamu orile di ala mule tire lose yi ewe ajo tongo sakon ujo ojo ni ile Japan ti saju kedire pe opo awon ujo alagbara tonro Nile ohun lenu lolo yi ko seyin oju ojo to moru leyi ti o wa lati apa iya ilahorun ile ohun Sibe nile okiri eto kika ibo ni yo bere laipe nile Zambia leyin ti eto idibo gbogbo ti wa sopin o lojobo nibi eto idibo gbogbo nibi ti are Akende Ichilema ti wa ipo fun sa keji o Ewe, pelu gbogbo igbiyanju are Ichilema lati mu ki ile Zambia ku moribo lowo idenukole eto ora je sibe are le ohun lo nkoju panpanaya ohun ipenija latari bi opo awon mundubili fi gege bi anfani wayo lati jawe olubori lekunre nibi eto idibo are le ohun oludibo fun ipo are gbodo ni koja ilajibo lati jawe olubori Lagban iroyin re daraya futo santu ni iko Super Falcons to rilede wa Nigeria ni ko ni lanfani o lati kopa ni bi DJ Feje agbaye to jeta won obirin fun todun 2027 leyin ti won fidire mi sowo iko tile South Africa pelu ami ayo meji soyo kan dondo iko Super Falcons yo won lo ni anfani elekeje lati peregede o leyin ti won ti saju padanu ni bi asikagba to kago si abala to kago si asikagba o inu ife eye tile adulawo to je tawon agba bolu lobirin omo agba bolu ni ti nbi Kanjalina ti mo Reflo J ni won jumo mi awon fun iko bayana bayana nigbati Christy Ucheibe mi awon lekan soso fun iko agba bolu lobirin ile wo Wayo iko agbobolu Falconet ile wa ni yo ma koju iko tile Poland pelu iko tile Olominira Korea nibi awon okan ojo kan ifese wonse olore sore gege bi okan lara igbadade fun idije ifeye agbaye tajo fever to wa fun awon ma agbobolu tojo ri won be labe ogun odun o iko Olominira ile Korea to je olugbalejo ifese wonse na ni ireti wa pe won yo pese awon ma agbobolu ohun sile pelu oniru eto ayewo Iko ti olu koni Moses and Duku ndari ohun ni won ti gule igbarade ti won yo si ti oko balu leti lojo kerin lelugun osu kejo lo si ile Poland fun ifese won se na iroyin lekunrede futo san to ni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin ye e gba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o Amuwa se ti gboyin losan to ni pe ajo NEC se akosile milionu kan o le owo mesan awon kaadi idibo alalope ti awon oludibo ti gba saju eto idibo gomina to nbo nipinle Osun o. Atumuwa se ti gboyin losan to ni pe ileise olopa fi awon commissioner olopa ti mo DIG sowo fun eto idibo gomina ti o waye nipinle Osun. Bakan na la to je ke gbo losan to ni wipe Makinde yan adari ajo tele mu ye tele ri daura gege bi igba keji re lati le okiri amuwa se ti gboyin pe aroro da ojo alagbara ti rin eniyan mefa ototo lo sorun arimabo ni le Japan lagban iroyin re daraya a je ke gbo losan to ni pe iko Super Falcons ja kuro ninu idije ifeye agbaye todun 2027 leyin ti won fi remi sowo iko tile South Africa iroyin lakunrere foto san to ni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to danu duro egbon ise ta ni fun yin yi nje mo pe layojo ni lodun 2008
ni orile de wa Nigeria yonda ile Bakassi Peninsula fun ile Alamuleti inye Cameroon latari idajo ile ejo agbaye o iroyin lekunara futo san tun ni ohun ko niju bayi lo lati mo gbadun oko ojo ka awon eto wa so waju download app wa Damn FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakan e ma gbagbe lati darapo mo wa ni agumenta osan ni agumerin role ti ma agumarun re lo ni fun ni ruru iroyin lede gesi ati lede abinibi bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele laye ka ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi is 0916062756 Abiodun Akiwumi ni olotu iroyin lekunrere fun tosan toni olanre waju oyewole lotu si ede abinibi to si muwa seti boyin ese o bi ese n 36 kan niyin to tamoyo akujimo oloyin toni emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara lekan si e ma ya seun

se tin ba bo se nsin ba yin abi mo fe ja nsin kankan ni se mo wi pe awon kankan wa to je pe awon aye kan wa to je pa mo nje laye igba kan boya bi ke yan ti bi sede yan wa ra awon eran

ko fi ko wa fi emu ogidile o ti ye yin abi e ro pa aye igba yen ti ku koko o won tun ja yin si pe aye igba yen o tun se kini o sese bere nitori pe ha Olorun a tun ti gbe eto kan de lenu jo meta ti a pe akori re ni aye loka ki la n pe laye loka gbogbo ojo tuesday ni o mo waye yin ojo isegun ni dede ago 5 role titi dile mo kelele nibi to ti je pe e ti lori ofe lati mo ba awon awon aye atijo yen te ti mo ba awon aye atijo kugu aye te ti mo ba pade e lori ofe lati mo je awon orisirisi bi okete ejo ni ekulu ni a oya ni a ikun ni aparo ni oye yin ehe awon eran gbe yen o ti ye yin abi e lori ofe ati mo je tede mo se kini te mo bi happy be ba si wa nje awon emu ogidi ti won bula ti won larara e mo se kini e fi mo sengere le lori nibo ni wa ni kugo aye ti n waye gan san city ni o san city ni lo ti n waye san city n be ni ajegunle ni opopona ona to lo si ona igbejila te ba ti de junction agaka ni asadam bo de je pe airport le gba wole so pe n lo si ajegunle ile itajogun kan be ti won pe ni jos pharmacy eyin jos pharmacy gangangan na ni ile ise won wa won se be won fun yin ni ore ofe e wole ha lo ofe le wole e de mo na wo si awon eran te ba fe eyin na tun le lo ofe boya ibi ise leyin tin bo e lo ofe ati duro e le gbe lo le fun mommy tabi fun daddy to ba de je pe ibi ise yin jina e lo ofe ati wara awon le order ehn e order e ba ti order fun won se kini won de gbe ka yin mo bo se je na niyan ko to di pe ma ko lore eto ma ju number won sita

0: Oya fun polowo oja tabi boya e fe ba mi so kankan lori eto yi ni tabi boya e fe je alejo wa 0707040 2140 0707040 2140 tabi lojo po Facebook Oluwagbemi go kiki o da je ki se be ki ma gbe alejo mi wole fun tosan yi e ba mi ki gbogbo ara le
1: e ka san o aye wa o dara o
0: ami Jesu
1: a ni wa bakan na mo
0: ami Jesu
1: lo yi seto aye wa fun itesiwaju
0: ami Jesu e ba mi daruko yin ami
1: uruko temi ni Bishop ati Woli Isaac ti gbogbo eyan mo si wole asoro se ka mo se olorun
0: asoro se bi olorun si
1: ka mo se olorun
0: o da are yin lori eto ana atori ofe mo mo po ni nkan pataki ti e fe je ki gbogbo eyan mo losan yi
1: ohun ti ati ni ti gbogbo eyan ti mo
0: e ba n gbon soke dada to ran tun gbo wa nle
1: ti ati ni ti gbogbo eyan ti mo wi pe bi ati je na ni lati bere na ni pe olorun fi ise ranse gbigbe awon ni olorun lati tun mu egbero ka tun tun won egbero o kaluku lo ti je o se to nji se oluwa suba awon egbero kokan o tun ku die ka to ti a nri to je pe a se bi awon baba wa mo bi awon baba wa ninu igbagbo ti nji se oluwa a tun gberu re ni ilewe yi ti a gbe wa sori eto ni o wa fun
0: o da e ba mi daruko ilewe yen gan ati awon nkan ti o nbe nu e boya bi awon nkan ta ba pade nbe
1: ilewe je ilewe apolongo ta ma npe ni proclaimer godly ministers and prophets seminaries o je ilewe ti o n ko awon eniyan olorun lati fese won mule ni iwa ati ise when we talk about godly iwa wa bi olorun olopo ji si olorun lo ni ran o nji si olorun sugbon wa bi olorun jina so this is what one of the purpose of this, of that school so ti o fi wa fa won ji si olorun ni woli papa woli to re pa wa na woli ni wa a si ri awon errors awon resistance ti ko mu mi eyan dun ta ni pe o ye ki
0: o ye ka satunse
1: re
0: mo tun ka kokan lara yin pe awon asise ti baba kan soro kan jo kan o ni awon asise awon asiwaju pe ka mo mo condemn won mo sugbon ka mo fi won se ka mo fi won keko tori gba ta wa ni o ba de stage tan wa e fi wa ro pe ta ba gbele iwe ikale awon asise kokan awo le satunse re ka bi si re olohun o da ile iwe yi be awon eyan ba fe wa ibo lo wa
1: o wa ni eye nkorin ni opposite church living word proclaimer church ni apata eye nkorin leyin youth camp
0: oda bawo eyan ba wa de kini awon eko ti won ba pade se mo pe nigba mi ni awon ilewe kan wa to je pe certificate of theology la won se diploma wa bachelor degree wa e ba n salaye awon arin dada
1: fun akoko lowo lowo bayi tori yoruba so pe eko kan la mo yo se ni
0: eku ben
1: so a wa lori certificate and diploma for now
0: lowo lowo bayi
1: lowo lowo bayi tori pe te ba koko fe gbe igbese kan e wo ko gbe ni ipele akoko to ba ti fe se rin le e wa bo si ipele to tun kan
0: oda mo ti mu nkan ti mo fe mu laarin oda ta ba ni ta ba nsoro lewe bi elo gan la fi wole tori awon ake obi to ngbo wa bayi atawon to je wi pe ise iranse nbe nwaju won
1: se ri oro nipa toro owo owo ti ogun parara ni ato because bi eto lewe se wa o wa fun lati ran gbogbo eniyan lowo is an assignment ke se bo yo wu wa lati da school le assignment ni en to ba le assignment to je pe iran lori ko owo ko lo ma je babara fun owo se pataki o is part of it but iyen ko lo se pataki
0: se pe en je ko ye awon mo Nigeria nisin pe ki se pe tori owo le se gbele iwe kale se ko wu yin ka ko le ka ra moto ndi re ni
1: itemi wo ni pe olorun lo ma san kan feda
0: kabisi re olorun
1: o si san afen to ba ni tohun oto to kanju
0: o da e je mo fe je ka ba mi so o ye fo owo ta fi gba form ta ba fe wole tori opolopo o ti mo jaya pe eh o le mo ni 20000 ram
1: 3000 ni form
0: egberun meta
1: but nigbati awon omo wa sori eto yi a je ki awon student ti wa sori eto yi
0: ben
1: ani ko so fun mo pe eni to ba tori eto yi wa
0: to so wi pe diamond fm mo ti pe eto ana tori
1: eto yi 2000
0: ni won san
1: a de ti so fun awon ati so fun registrar ati so fun gba to wa ni kia bi an se ngba form ati bi an se ngba yan wole
0: kabisi re olo oda ta ba dele we a lo bi odun melo ka to pari class kan
1: odun kan ni class kan class keji lọdun keji ṣùgbọ́n mo ń pè kẹ́kẹ́ yàn mọ́kọ̀ọ́ àbọ̀ ẹ̀kọ́ o ko odidi
0: pe keyan ko eko la ko pe
1: ireji ta fi ma fe ko dibe ni pe oro school years ko based on pe boya mo wa educated only
0: mo lo be na tori opopolopo ni isin tin awon kan tin so nle bayi pe ah ise irinse si wa waju mi o emi na ba si lo amon ni isin nkawe awon kan ti e wa daddy olohun pe won pe gege bi alufa ni evangelist ni pastor ni ama isoro tan ni ni pe won le cons le ka
1: seri
0: je bawo la won yen se le se gbe se aye ti won
1: te bi won ni ogbon
0: be tawon loyin bo npe ni common sense
1: baba kan si korin o ni mo kogbon ori mi be mi no kawe o ni wo lagba sugbon gbon ori mo lo je baba so with practical ni eko ta wa nkan bi bayi
0: be no se theory yo tu se practical
1: theory yen gan lo ti e poju Feni to ba gba o because Emma adult school won ma ni problem awon mi o ma
0: se be be se mi na wa mo control
1: practical raw practical
0: kabesi ri olohun ah oda pe awon to je pe won le ko won le ka e ran won lowo won si mo
1: olohun olohun ran won lowo and then awa tun ni ko asi eleya ma teni to je graduate ateni to je kini ti an ba jo se po ga won gan won blend
0: kabesi
1: ri won jo se po ni
0: oda ah e je kin bere bere yi ko to di pe ma yonda yin kin to di pe kin so pe ke so number yin kin to yonda yin lo sin ni pe ah ba won eyan ba ba de le eko itan ta bere sin ni keko to ro po lopo ni isin lo ti keko to je pe awon oga mo so kankan fo ngba ta wa one school won ni e ti gba le iwe koja sugbe e je ki le iwe na gba ye yin koja opolopo lo lo school o gba le iwe koja bo ile iwe o gba le iwe koja je awon eto kan tun wa to je pe enikeni to ba wa isile iwe ti o ba nina nu tele to no fi le nina nu
1: o ko repete ta gboro ma daru
0: e so die nbe
1: akoko ni pe gbogbo nti on ba nko won ma fi sise and that the koko ki e koko koko wu aye eni e kan pale
0: pe koko ni wo pale okan
1: bibeli so kini kan fun anu we roman chapter 21 oni wo to fe ko eniyan koko ko ara re
0: oh oh
1: so teyan ba fe joluko pastor oluko ni church is an institution
0: mo ti fe mu e ba mi so number to ja si odo yin tawon eyan fi pe wole tan fi wa pe yin ti won ba fe wa sile we
1: 08060 60 13 13 97 97 19 19
0: le kan si
1: 08060 60 13 97 19 97 19
0: so
1: form o si bere si jade lati ola ah ati npolo e po ola ni o on 15 of this month ni form bere si says section says the majority
0: oda mo ti mu nkan ti mo fe mu oda oro le ti gbe yo ilewe proclaimer godly minister and prophet seminary won fi asiko ipo gbogbo eyin alagbato eyin obi apa wa to je pa ti di baba gan ta ti di ya le sugbon ti pe nbe lori wa tolorun pe wa ta wa wo pe bo la se bere a mona ta gbegba e mo bo wa si le iwe yi a mu fin da yin loju pe gbogbo nkan ti e nfe oro yin yo dayo gbon to dabi oke soro un petele ni a lenu seju ke je nbere bere e gbo se owo leyan o ni telo teyan ba fe bere se iranse
1: ise iranse abi to ba bere so
0: ise iranse an ko ma lowo ni pa won lowo ni
1: awa ati en awo ti en ko bo but is assignment to lo ma fun yin ope fun owo ni bere en ba to lo wo ma wo olule ni
0: kabesi
1: o ti se fọlọrun ko de mo gbagbesi ayo olorun lo mo ere ti o san feda
0: oda e je kin se be kin ma yonda yin fun tosin e ba n daruko yin le kan si
1: oruko mi ni bishop prophet isaac ti gbogbo eyan mo si woli asoro se ka mo se olorun
0: oda e se gan ni o gbe n te fe pe wa leyin eto boya fun gbere abi eyan na fe jale ju wa lori eto tabi fun polowo oja 0707040 2140 0707040 2140 tabi lojo po facebook e ja se be ka jo soro pelu oluwa gbemi go kiki mo n fi sinu banuje o titi di jo mejo ta tu pade lori eto ire o
2: all right now emi atele

0: what is it? Kimowi
1: o ba pe boya lojo ojo kan lojiji
0: loni gbangba latun baye ka so bigbenu si ba ti de bi ba ti wolu bayi ariya bere ni
1: ewo gogo da o lati de ko kibo sori ba lo ba lo abo
0: mo ba gbo mo fo mo go mo lo ti pepe ti kokon mo bo se nwo mi o nwo mi bi bebi oni ke
1: lati de ko kibo
0: ekulo padi yin wolu
1: sori balo balo abo lati iwo sori balo balo
0: lori eto yi e ti mo ba ti sejo ma nse ni gbogbo ojo ojimo bago meji ba ti roke lapa abi ta jo wa atawa ati yin ni a jo mo mu nkan le lori eto yo fa kiki losan yi
1: ani balo balo abo
0: ile ku fofo fofo e ori nkan merin ni aye jenzi lawa e mo wa gbagbe pe gbedu extra tojo ojimo yi ba tin se idaraja be la tun koro wa leko a ta kini on kankan kan bi awo babo n sona losan to ni ni to ra rojo musu lokun olodun loke o se o to so wa lo lati jejo ninu lanla e o tu demi wa si to God be the glory ba ni mo ndupe pataki lo wa lati apase kan ni ta wa yi baba dada tuwa fuwa lori ofe nla yi baba mo mo lori sa te dori gbogbo loga loga ni kan ni ta wa yo to fi dori giwa wa ba mi makela bi odun lari waju ma ho lo baba e le ka kowo pe kowo le ba mi apostle oye de po e ka san sa o e je mo dupe lowo ile ise fi olu pharmacy ti won se atileyin fun wa lori eto ni gbogbo ojo mejo mejo okay ile ise fi olu pharmacy e mo gasi iwaju iwaju lojugun gbe o iwaju iwaju le mo lo ma se eduari kingi kingi kenge kenge king doctor sayidi osupa olu fi mo wa mo tagba mo le wa we thank ibile wa o gbagbo Olorin waju oye wole lo ko temi Mr. Ganus Mr. Benus Benus Benus no bi atenu no bi poison wallahi o yo yanju araje lo Olorun lo ni ori be emi ko emi we ki momo
1: ole mama jorun ti o se
0: ba ti se losan ire oju opo itimbu na wai wai

0: okay eja tun wa elomi tin bembe hello hello e ka so o
1: e ka so ma ya tun ni so la jale
0: ko o ko yin gaga omo yo ni tuwo lati abdulatif omo yo ni tuwo okay e be ganu si to abdulatif wo ma ti gbede eh to gbe wa ye omi o mo ba ti se o
1: eh so ni be
0: remi
1: Remy.
0: Eh. Okay. Eba radio yin tabi kesuko ndi e. Eti egbeji.
1: Okay, Remy. Oruko na o wa lara Remy.
0: Eje bi. Ya mi mo pe o ko ni.
1: Remy. Ala ma ja ara re.
0: Ara na ni. Awe yo to wo ti ko ori. O lo ra fara bale to ni. Belodun laye o ah mo nbo wodo o mo nbo ye classroom la wa e lo ye ka san
2: e le ka
0: san e se wo ko yin mo
2: ni do ko lo so lati padai
0: temi to pa lati
2: padai
0: lati of a garage e be ganu si
2: ben
0: o ya ribigbe ribigbe ribigbe
2: ribigbe
0: ninu oko ade ri bigbe awa yo ade be ko oku kini o
2: ibigbe
0: o ya e ba npin sona marun
2: ibi
0: ah olo ni jari e ta ke danu ma ta si bi o da je n ta sodo e meje a ni ri bi o de ni
2: ibi
0: mo fe bere kankan lowo yin ri bigbe koko akoko te mu ibo le ti ri iwaju re
2: Bibi.
0: Eh, ani iwaju bi ibi ibole ti ri.
2: Ri bi.
0: Ri bi gbe ni mo pe o.
2: Mo ti mu.
0: Mo so pe iri gbe. Abi ri bi gbe. O ti ko lu gan na. Ema binu ema binu oja yi ah ye okay eh bo ba di yago vijabo a lo pulu oja eh oya e je n tun sare mu ipele mo nbo
3: hello
0: e ka so o
3: benu si benu te
0: wala o yo yanju ara je lo no bi poison no bi atenu olorun lo ni ori be o ko ti yin gogogan
3: ahmed
0: animal sound eh lagbara olorun boya to ba di ojo monday sebo ebonyin ebon ti eje lati ile ise jimbo ri e la nfani lati wa gba bo ba ti di ago boya titi ago meji osan e le wa
3: lojo monday
0: la gba ro lohun sebo ebonyin ti wa nle bayi eh awon to gori ewe won ti bo le
3: e be gbenu
0: se lo so yi
3: ben
0: okay won ti gbede o ewa ewa
3: ewa ewa
0: ewa ewa
3: ewa
0: kini npe be
3: ewa kini o ni kini olorun bun yan lebun kini o fine dada
0: okay
3: kini o rewa
0: okay o de ni
3: ewa
0: kini nje be
3: ni
0: won pe yan okay o di meji
3: ewa
0: then ani short vowel sound ati long vowel sound
3: ewa
0: ni kini
3: o yara lati pe
0: ewa e mo yara pe e fun mi loro mi
3: ewa
0: kini jabe
3: then
0: 10. O di meta.
3: Ewa. Then ewa.
0: E tin pin oro yen o. Ewa, oro kan soso ni to wa papo. Ewa, o da duro. Wa e ti pin won o.
3: Ba wa.
0: Kina ba yin wa. Kini kan ma Anyways, I went in lima ba anyi wa de. Emi o ni nkan ti mo fe. Aboya super si ni o to fe ba anyi wa. Super. Mo ti ni bọlọn ba fa bibo re seyin bojo jima ba ti de baye ogba balance oro re. Olowo ogo ni foruko re. O ba mi mu super wa losan. Wambo na super wambo. Hello.
2: Ekas na kwetu me.
4: Olorun ni number 1 to ekas. Akile ko ko yin.
2: Messi lati Zango.
4: Ebe ganu si.
2: Beni.
4: Oh yeah, esa re gbenu si gbenu se papa wo. Apo. Se mo ton pe be.
2: Sa?
4: Apo. Ah.
0: Oja pa. Ora eje ma bo wa sodo awon Gen Z ton be nle agbara pelu mi losan yi. Ileku fofofo ileku ba ti jo ma sere ni gbogbo ojo jimo. Ba ti jo ma sere ni gbogbo ojo jimo. Oda oya wo na so mo microphone yen dada. Hmm.
5: Anu.
0: Won gbo.
5: Anu.
0: Anu, kini tun mo re?
5: Kiyan nu nkan.
0: Okay, o de ni. Oh yeah. O ti Jimmy. Ah, o tan sugar ti ja. E o kan mi ri ni.
4: Hello, Dani Bembe.
6: Hello, Fadi. Hello.
4: Yes, ke o ko yin.
6: Ele kan sir.
4: E se o ko ti yin.
6: Ben si. Abdulrahman ni so la pa ja ya.
4: All right. E be ganu.
6: Ben.
4: O da, won ti gbede o.
6: Wo abe.
4: Ipin o ye ni sole.
6: Ope.
4: Ipin. Kini jobe?
6: Ipin oju.
4: Okay, o de ni.
6: Ni.
4: Yo.
0: Fun ara won na ni. E je sare se bayi na. Super. Eje sare gba Diamond Amusement Park lo. Kemi ati Super sare lo bi iseju meji kan. Ka sare lo bi iseju meji pere. An pada bo wa sinu classroom a ti jade ko nbe. Gbogbo eyin akeko, iyin la wo Olorun be pelu wa. Bo ti je pe mo ti ronu ku wada tori pe emi e sa nba mi soro pe yonder if not. Pe mo je ewo ni super much mi o tun mo mi loju o to foju mi ri ninu agbo gba lai wa ba je pe mo mo secretary ijoba orun ni wa ti report wo boy ti pe
7: ile cancel lu wa sa
0: iru cancel wo pe
7: 102 ajo wa ni to I pe won ka mo mo ja studio we ka fare wo corner kan ka
0: 12
7: e gba se nje oro yin last week
0: super se le da mi money e bo no be cc o e we yin wo ni
7: tru go the body gini fa
0: won gbo
7: e jiro kan mi ni to e be yin lo pe mi o re ni jele
0: oluwa nikan lo le jiri ru okan yin
7: e fokan mi mo
0: okan ti yin ju temi lo super
7: Ekaso.
0: So, ora awon ara le n gbo wa lowo lowo bayi Diamond Amusement Park lo nlombe gan.
7: Ah, e se lotu. Ani ka tu gbe sin leti ni
0: pe.
7: Eh, what date you wa?
0: Beni.
7: Bebe nlo Diamond Amusement Park.
0: Bebe nlo bebe duro.
7: Pe fe ko swimming e mo Diamond Amusement Park sa. Bebe si birthday, e mo get crash you out. Ta be si birthday, e mo get crash you out. E ko ko so fun wa pe a mo ni birthday njoba e bayi o.
0: Okay.
7: A ti jo pese aye kale fun ra wa. Aso ye ati ajo so yo ti jo wa kale.
0: Okay.
7: Okay, dede digbadagbon bi pastor se last week. E le wole o.
0: Ah. Emi digbadagbon wa.
7: No mo.
0: Emi digbadagbon.
7: Eyin ko mo nba wi sa
0: ni. Agbon melo mo ko wa.
7: Agbon meta.
0: Long wa no wa agbon so no.
7: E mo da party ilu. E mo da party ilu e ba se bere. Oya.
0: Ya ni so le.
7: Te ba ti de da mo packs pe e le se birthday lodo wa.
0: Okay.
7: Pe brother shower okay. A lot e le se reunion e le se engagement Diamond Amusement Park is for modern nikan awon yan ti mo so na ni ti se pe Diamond ibi se ri omode rara o ja ka correct e lo ni pe ibi atomode atagba loni nkan ton le se inu da mother amuse pa
0: okay
7: ben sir so pe o da pe mi o kon fe mi o fe ma lagun mi o fe joko sabe orun a ninu le indoor games wa sir
0: okay.
7: Number 1 in the whole of Nigeria
0: kabisi olohun
7: sir ti ma paro eja sir
0: o to le so
7: o to mo
0: so o to le so
7: so kon si fe game te ba gba da mother kid tell the gbale anyway to ra won game o kon le se fun wa they are customized for da mother amuse pa
0: kabisi
7: so you can't find it anywhere else laughing so pe toni le tele mu ta le ju e ko mo yin ba bi passage ko mo wa lanu awon mo te ku wa yin
0: se awon rot super emi ko mo wa
7: ebi anointed ni ba mi mo gudo paro eyin mo em we ile ode mi ile ode mi
0: emi ode yin
7: e fe mi monitor
0: emi
7: se fe mi monitor
0: mama wa so si todo mi
7: okay mama so si big business

0: pada eyin na le gbe polowo oja yin wa ke fu gbogbo ara saje bi sese fun amo ti reyan gba bere wa losan yi agba kan bo lati ase eje ma bo wa oya ba nda ko re
1: oruko temi ni Feromi Victor Abiodun
0: okay iwo nko
2: oruko temi ni Faith
0: Faith kini
2: Olorun Femi
0: Olorun Femi iwo nko
3: oruko temi ni Roda Emmanuel
0: ati wo na
4: oruko temi ni
0: sumo microphone ki buyan je oya
4: oruko temi ni Akande Jumai
0: Akande Jumai okay aje nti odo Feromi ko Feran mi so laya damilo
1: mulaya
0: eh o le gbe guess oya otele muye laarin iseju kan
1: ote
0: ote kini jebe
1: e kiyan short eyan
0: o de ni
1: eh de muye
0: muye ko
1: oye
0: wa gbo
1: oye
0: kini jebe
1: asuko oye
0: okay o de meji I joke. Tan your fuse. Won ti mo na lo.
1: O ti lo.
0: O lo ti lo. Eh eh, o ya faith.
2: Sa.
0: Ko lo nje ki faith e o ro mo ni. O be ganu si. O ya bi otele mu ye sona marun.
2: Ote.
0: Ote. Kini nje be?
2: Ki o ma se ote yan.
0: Okay, o de ni.
2: Mu.
0: Mu. Kini nje be?
2: Mu ko.
0: Eh?
2: Ki o mu ko.
0: O ni mu?
2: Eh.
0: Eh. O mu kan ni mu.
2: Eh. Ole.
0: O tun sagidi?
2: Ben.
0: Ah. Agba kan. Mu.
2: Mu ki o mu mi.
0: O wa koko to mu ni ote.
2: Eh, ote.
0: O ni mu?
2: Eh.
0: Teyan mu kan ni mu?
2: Eh.
0: Ha. Mu. Ni keyan mu kan. Faith.
2: Eh.
0: Oda mo ti gbo. O se? Eh, Roda. Oya, otele mu ye pa pa pa. Mo pe lori e.
3: Ote.
0: Ote. Kilo pe?
3: Ote.
0: Eh?
3: Ote.
0: Ote.
3: Eh.
0: Kini jabe?
3: Kini ote.
0: Ni ote.
3: Ote.
0: Ah. Eh, eh, oya jai. Ote le muye. Pe sona marun.
4: Ote.
0: Ote. Kini ope ni ote? Class of Genesis. Serinka. Yay! Mambo, mambo.
5: Hello, I got so.
6: Hello.
5: Say, and you know, bye-bye. Class of Genesis.
6: Oh, yeah, hotel.
5: Hey, mambo, oh, God, go.
6: Abdul Ghaffar Ijoba lati Niger.
5: Lati Niger. Ewe gadu si. Owuye awon agbapo won ni owuye wuye wuye asoro so bi oro. O je owuye ba npin sona marun.
6: Owuye wuye wuye asoro bi oro.
5: Adukile asoro so bi oro. Owuye.
6: Owu.
5: Owu kini je be?
6: Owu do fi ngaso.
5: Okay, o de ni.
6: Oye.
5: Oye kini je be? Okay. Oh, the magic. Oh.
6: Who?
5: Can you get it?
6: Yeah,
5: okay. What the matter?
6: Oh.
5: You. Ah.
6: Ah.
5: Eh, Mogbo.
0: Kobo, tell me you're not learning the Mogbo. But what when you get into sorrow, la belle? Eh, you know, alone. Oh, woo. Hey, come on, deal. Tani Tung Bembe.
5: Hello, I guess. Oh.
7: Hello, Kwetu.
5: Hello, Niba Wato.
7: Dima, say, if you look at me, let you go about okay. You have to stay.
5: Let you go about okay. Let you pay your shillet in pay.
7: That is serious when you want to pay my own.
5: Cabbies, your long. Ever Ganosi?
7: Mother Ganosi, don't you?
5: Yay! What did you do?
7: Enjoy, that boy.
5: Hey, Itale.
7: Emi
5: lekwe. Yo.
7: Emi lekwe.
5: Itele.
7: Itele.
5: Itele.
7: Ite.
5: Ite. Kini jabe?
7: Ite. Kini yaman tef mo oman.
5: Ode ni?
7: Ele.
5: ele kini je be
7: ah o bi to ba da le le
5: to do so dada e ri elero kero o di meji o ya
7: ke
5: olo ni je ate eta ke danu eta ke danu
7: eh
5: o di meta
7: ajita o di meta
5: eh
7: ye
5: ye o
7: ye
5: kini je be
7: ke yo le ke danu
5: okay o di meri o ma ku kan baba yi ma je o jimi ma lo ba o ma tin tredi
7: te
5: yo
7: te
5: kini je be
7: te
5: yo te nkan
7: be ni
5: kabiyesi olo baba yi duro na mo nbo gba sibe o ya number meri to pari number yin da oja e
7: 52 52
5: o ti mu je si e seun gan kan wo ti yin ri bere kankan gba ah won gba second chance boya 1000 chances in the cup for ele ga se je mo fe le se lo fun to san yi
7: danu si
5: no bi atenu o ko yi o
7: mami ayo lati ga kan
5: mami ayo lati ga kan bi e fe ganu si
7: be ni e gbe si
5: mami ayo won ti gbe de
7: o
5: to eyi to wa gbe wa ko lohun je ke gba ni o
7: ma gba
5: lani hun o ni lani hun kan ki ba won niru ese lani hun
7: Lami wo.
5: Mo nkan mi ewo igbo le yasim e mu mi
7: okay
5: yo
7: nam ikeji la
5: la o di meji
7: iketa mi ke yan mi nkan
5: mi ko si ninu lani hun o
7: lami hun l a m I h u n
5: igbo le ti ri emu hai ah
7: lani hun wa nbe o
5: lani hun ki se lani e wa ma lo e se gan ngba ta ni lani ohun tan tun ni l a m I o gboru e ri se lami hun ni mo pe ah ile te mo ja mo lo lo so yi oya e ba n dagbere e da ko yen ja mo lo oya e ja kura wa ko nu studio yi
1: oruko temi ni Feromi Victor Abiodun
5: okay you n to dojo bejo yes
2: oruko temi ni Olorun Femi Faith
5: oya iwo nko
8: oruko temi ni Roda Emmanuel
5: oya iwo nko
4: oruko temi ni Akande Jumai
5: oya yin na wa ganu si mic ke da ko yi ka ma lo
1: oruko mi ni Double Ezekiel
5: all right thank you oya
9: oruko mi ni Olani Ifunlayo
5: e seun
10: oruko mi ni Morun Fade Aliyah
5: amo dupe
11: oruko mi ni Ajayi Gloria Ajagbemi
5: o se gan nle o adura lere
12: oruko mi ni Inufin Divine Favor Moyin Oluwa
5: e se gan kile tun duro mo ago ke atuso layo atala fi ologo ni foruko re bo ti lohun o mo nlosan to ninu bo ba dojo mejo atese waju e ma gbagbe o gbogbo jimo to ba pari osu akanse eto ni oje ta gbaran lohun a jo ma faja lori eto gbedu extra ni fani to gba ibere wa losan yi number te fi atejise so wo si re 09031198638 09031198638 e ma gbe ninu anu ologun o dojo mejo love you kacha o dojo mejo jai

0: God be the glory. Eja nya si eka polowo eja ta ba wa de ma gba ipe lati odo eyan meta orin to wu yin be se nbere e ni ma ma play e fun yin eleyi te fe gangan ti mi o ba fun yin ma fun yin leyi to je pe eni to ko yi te bere fun na lo ko ka gba pe bere orin kan ni nsin to je paso lo ko ti mi ba ni yen gangan ma fun yin lo ni paso te ba bere orin inu awon takasu fe
1: hip hop
0: a fun yin leyi to wu yin awon orin ti o mara gbagagiyagi ti o je ki friday odun an ni ke bere o e won so adele ba de jojima di soji ojo sunday mami lowo ki oluwa ki o ran wa lowo amen

ti o nba awon oniroyin soro o sapejuwe eto ati ilana ti won fe lo wi pe won o da awon ibudo kan sile ti won ti se ayipada rere si eka nkan osin labe isakoso are tinubu ma mahia asalaye o wi pe awon bi ti won fe da sile yi ki se ijoba ni yo ni awon ko ti won ti ma sin eran na sugbon won se lona ti o mu ki karakata ororun ati wi pe won se pe awon ara ilu na le dokowo jake jado lori nkan osin labe ilana yi ipinle kokan yo yan eran osin ti o ba wu won laayo ti won nipa yi se ayewo awon eran osin to taju ni ipinle ohun ti onje ati omi pelu ibagbe adugbo ohun balara lati le dokowo si lopo yanturu Gomina ipinle Osun Ademola Adeleke ti seleri wipe ohun yo se igbimo ti yo se wadi lori isekupani labe oselu ni ipinle ohun Gomina ti o soro na latenu ti commissioner soju fun iyun commissioner ti n ri si oro eto iroyin ati ilara loloye Kolapo Alimi salaye o wipe awon yo ri daju wipe won se eto iwadi to jinle daada ki awon ti o ba wu wa labi na le foju wina ofin igbimo ohun ni won yo da sile latari awon isele to sele ti ko munu eni dun ati wipe gbogbo awon to ba lowo ninu ifipamuni abi isekupani labe oselu ni won yo fi owo sinkun ofin mu ti kaluku yo si fi mu kata ofin nigba ti o nsoro itunu fun awon idile ti won so ara won nu lo salaye o wi pe ki won dakun pe gbogbo awon ara ilu ki won ri daju wi pe won o fi emi enikeni sofo tori ko si emi ti o to ki ko si eni to to ki won tori ti e ati ife nu re pa enikeni ni ipinle na bakan na lo fi kun wi pe isakoso ohun yo se eto iranlowo ati ituju fun awon ti awon eyan won ku ninu isele na awon egbe kan to je ti won ri atileyin gba lati ile alawo funfun lori amojuto eto idibo lorilede wa Nigeria EUSDGNEOH ti ro ajo eleto idibo Nigeria INEC lati ri daju wipe won ku akoyawo won si je ki imo gara ko wa ninu bi won se ma se agbejade esi dibo ati jije ki awon to po gege bi osise ko wa nibi eto idibo ti o waye lojo Saturday nibi idibo yan gomina ni ipinle Osun awon ti won je alabojuto idibo ohun ti won ri atileyin gba lati ile alawo funfun ni won pe ipe ohun gege bi oro ti won fi lede bi oro apileko won siwaju eto idibo nibi won se so oro ohun won ro ajo eleto idibo lati ri daju pe won se eto ki gbogbo nkan lo ni melo melo ki awon eyan le ma ri esi idibo lori ero ayelujara ni ibudo ti won pe ni IREF nibi ti won ti ma se afihan bi nkan se nlo ni ibudo idibo kokan ki won se ilana toto ati eyi to ye lori bivas be ni won ro ajo INEC lati se ilana ti yo mogara lori bi won o se ma se agbejade bi won se nse eto idibo lati ibudo idibo kan si ekeje ondije dupo gomina ni ipinle Eko labi ase egbe oselu APM omo oba laja adeoye ti ki gbogbo awon ti won yan si ipo isakoso egbe oselu ohun leyin ti won se ipade gbogbo won ni ipinle Bauchi adeoye ninu oro to fi lede loni ki gbogbo awon ti won fi si ipo lori ni egbe ohun papa julo olori egbe ohun senator Bala Muhammad o se apejuwe apejo nla awon ohun gege bi ipade pataki ti o ni itumo ati idagbasoke fun egbe oselu APM o salaye o wipe egbe oselu ohun laarin iwonba ojo die won ti fira won han gege bi ondije to si je alatako gbogi ninu eto oselu Nigeria ti yo mu ayipada rere ba eto ninu idibo gbogbo odun 2020

Iwo to joko lori obiri aye o. Iwo yi kan na lo joko lori obiri ohun. Aye atorun ku fun ogo re san. Aye o gba o, orun o gba o. Alasha pase ibi gogo. The paramount ruler of the whole universe. Gbogbo aye fori balẹ fun o, olowo ori aye. Gbogbo orun fori balẹ fun o, olowo ori orun. Iwo ti awon angeli nko rin mimo si. Oloju ina eleyin o. Inu orun lo gbe ngba tegun. Oju re o se. Akoyin si re o se. Arugo ojo abirun funfun gola. Olori arugo ni gbogbo ile kile. Arugo ojo olojo gbon. Olowo ori mi olojo ori gboro. Agbo koja ogbo. Agbo koja iwu. Adagba koja asise. Iranu awon woli. Ipa si agbara awon na si. Olorun Oladeji Hezekiah Olugbe. Kini o ti benu Samu Oluwa lo. Olorun Esther Ajayi Abimbola o. Ojo ogbo odi agbara re. Iru funfun o so odole. Asoro kolu bi ogiri to ti gbe. Iwo ni na nu ara ti fagiya tekateka. Omi mi nla teni kokan o lemu. Okuta nu kanakana to pagolaya ti olori ogun Filistini. Mo gbe oga o.

lo gbenga won mo tun dodo ti e na ni e o da injo gborin kankan re ta tun pe ni fruit press ni won pe o fruit press ta wuyi o be kan be ni agbegbe tun pe ni Oakland ni California ni Oakland ni California o pe ki lo ko re ni Madeline Turner ninje Madeline Turner Madeline Turner ti mo wuyi lo se kini ibode lojo ke ojo ke dogbon osu kerin odun 1916 ni o ojo ke dogbon osu kerin 1916 number ti won fun ti won ja mi ja lo te ti e lori in to se jade na o na ni 1000/180/959 1000/180/959 o de ti mo na ni to ba mo tele

0: ẹni o wa pẹlu mi leleyi o da nkan kan na to re o ti mo fe ko tun mo ba se sawari awa jade re ni o iyen ni eating funnels eleyi ta wuyi a ma je ki o ma regulate binu le o se mooru si mo pe awon agbegbe kan wa loke okun to je pe weather won o tutu o koja asiko ye lodo wa bi o binu le o se wa mo mooru si bi o se mo eat si lo se kini yi bo de lohun elu yi o obin na ni o pe ki lo ko re ni Alice H Parker ninje Alice H Parker ni agbegbe kan to pe ni Morristown ni New Jersey lohun nibe na lo ti se lojo kokan de ni ogun osu keji lodo 1919 ni o ojo kokan de logun osu keji la 1919 na lo se ami damo ti won fi jan lo nte ni ti e na pe iwo lo se kini lo to ni 1000/325/905
1: o da
0: aje pe ka fese rajo nu ko mo ba se be ko ba ki lakiju ah iranda o
1: iranda eku

0: ẹni
1: mo ro po ni ibadan lo sa lo eh yo ma mi e tun de o
0: mo se bi le sa lo sa wa ni
1: yo da fun aye na da
0: oda na o keni keni
2: o mo wa pelu yin
0: mo mo dodo re pada na nu ni abehun o da obe kan re ni agbegbe Chicago yen ni Illinois lohun o pe ki lo ko re ni Erita Mayim Bradbury Erita Mayim Bradbury eni ta wuye o na sawari awaja de bedrock ni won pe bedrock ta wuye won join kini papo mo bed ni o eyi ti o faye gba tegun ko le gba be wole ko le gba jade to fi ba won aso te to wa nbe ti o je ko ku dada lojo ke dogban ninu osu karun odun 1943 na lo se be to gbere ise le lori o nigba to kokko se ngba na lohun won ti e kokko fun ni won ko jan lo nte pelu number idama ti won pe ni 2000/320/027 ni number tan ko fun gba na 2000/320/027 sun gba to wa ya to di ojo kokan la ninu osu kejila odun 1945 o tu wa mu igberu ati alekun o mu ba ise ile itun gbe jade yi tin se ise ati nura to se ngba na lojo kokan la osu kejila 1945 lodun meji sira won o tu wa mu igberu o mu de ba ile itun se o igba na na to wa jan lo nte pelu number idamo tun mi to wa pe ni 2000/390/688 2000/390/688 ni won ba jan lo nte be
2: o kare
0: o Erita Mayim Bradbury ni Chicago yen ni Illinois lohun in to se na la nwi yi wo na se dada

0: kẹni won tun to wa nu o da nkan le karun to se o kin tun ko lu loro Mary Beatrice Davidson Kenner ti mo nso bo yi o na ni back washer ni won ma npe kini yi ara ogiri lo se si ni bi to ba nwe lowo ni lewe eleyi I ma ba ni fu eyin ni to mo pe be yan ba fe fo eyin
1: gba
0: mi owo owo ki sa yo owo tori o owo teyin na o da won bi kan to wo fe le to lowo eyin
1: be
0: yan ba nwe lowo ngba mi sugba kini ti wa laro ogiri o fi eyin ra ma laro ogiri
1: o gbiyanju
0: e back washer ni won
1: o kwa rojinle
0: o da eleyi ta wu yi o se kini yi sile pe kora o tun se nkan kan to pe ni bathtub o tun se kini na ngba na lojo kokan de ni ogbon osu kesan odun 1987 ojo kokan de logbon osu kesan 1987 na lo sele ibode
1: o
0: nigba ti o de si won phone na lami number ti won fun number idama pe iwo lo se o kare laye o na ni 4000/696/068
1: o to be
0: 4000/696/068 o na ni won fun gba na
1: o
0: ri pe o na gbiyanju o se pa re o na to n gbo wa ninu le eja se daada o

0: dena niyen.
1: Kabo.
0: Mo mo kabo na si.
1: Eh kabo ni.
0: Eto ta pe ni arandana le ngbo.
1: O na ni.
0: Ade ekunrin.
1: Eh be ni.
0: Ni damo de jake jadu agbaye. Ibe lawo awa so nsube na le si ti le gbo o.
1: O si nta bi si.
0: Oda ikan na ri baba labule. Eni kan wa ti mo npe iyen ti mo da kore ta laipe yi. Very Beatrice Davis Kenner ti mo so ni. O wa ni aburo obirin kan ti won pe ni Mildred Austin Smith. Mildred Austin Smith ki mo pe.
1: Mildred ada shimi. Ah, oh, pa mi, ni subu lule de.
0: O si un. Ele yi na, wa wo pe, igba mi se kan, jemi na o se nkan.
1: O si un.
0: Nigba to na o se obin lo na, wa wo pe ogbo, jemi na o se awari awajade. Toro fi awon game kan to je pe mo mu ki re po ko wa laarin molebi o.
1: Oda.
0: Iye family relationship card game.
1: Eba.
0: Awon ayo oni card bayi ni. O na lo se, o na gbiyanju te o ba se
1: bode. O si un.
0: Je ayo to je pe mo mu ki molebi ki ajosepo ma wa. Won jojo ko jo ma ta card o
1: ni. Oda.
0: O se jade lojo keji. Deni ogbon osu kewa ni o 1980
1: onaje
0: ojo keji din logbon osu kewa odun 1980
1: ogbe o
0: lo se bode o
1: nigba
0: na lohun leyin to si se tan won fun lami eye ti e na ami danimo ti e na
1: pe
0: iwo na se nkan bode
1: e sa wo
0: to si se yi na o na ni won fi fun number yi 4000 /230/321 /330/321
1: number 10
0: no
1: oda
0: ijalonte ni
1: be ni
0: e ti gbon kankan
1: a ma be

0: ẹnikẹni ọdọ akatun ma mura le lalẹ oni tori mo ri pe engineer ti nsewo lọkan ka tun ma lo futa leyi ikankan to re no switcher la nje o no switcher ta wuyi bo won ti se no switcher ta wuyi ọdọ enikan bi obi na ni ni ohi olohun lula o kata ninje lula o kata ni ohi o o sawari awajade no switcher yi ni ojo kesan osu keji woni ọdọ 1960 ngba ti o si se lojo kesan osu keji ọdọ 1960 tan won fo na lami jan lo nte pe on okare iwo na lu se kini yi ajan lo nte fun o ni pelu 2000/923/950 2000/923/950 na ni ngba na
1: okare
0: o na gbianju
1: bene

agbara oro eto kan eto kan to tun kale kasagua si diamond 8.7 fm ilorin ni gbogbo ago mewa bo lala le friday 10:30 pm e wa gbo oro lorun lona oto to n tiriri agbara nbe ninu oro mewa n sele ni duniya ogbon wo la lo ta fi kaye ja niru akoko bi eyi aye nbe lati daseto e pe atoku eto prophet ok paul akanda olodumare sori ero bani soro 09033379533 agbara oro to se yi o gbodo mi si e ninu gbogbo iriri ati isele olorun nikan lona abayo si gbogbo isoro to n koju e da eniyan e darapo ma awon eto ijosin

0: NPF. E wa gbo oro Olorun lona oto. To n tiriri. Agbara n be ninu oro. Mewa n sele ni duniya. Ehehe. Ogbon wo la lo ta fi kaye ja. Niru akoko bi eyi. Aye n be lati daseto. E pe atokun eto. Prophet OK Paul. Akanda Olodumare. Sori ero bani soro 09033379533. Agbara oro to se yi. O gbodo mi si e.
1: Agbara oro ti ose yi akanse itoni aki gbogbo eyin eniyan Olorun te ngbo wa pe e kale nibi ti e tin gbo wa lale oni ni ipinle Kwara ati kakakiri orilede wa Nigeria baba wa woli okepo wa ni yara igbon safefe loni akanse ni eto eleyi je won ni ise pataki kan fun wa e je kin koko je ise ohun fun yin na ko to di wi pe ma je ki dadi ki gbogbo eyin eniyan ki won si tun ba wa sure fun gbo awon ti won gbo wa ni ale oni